0: Mama ti baba to ngba mi.
1: Oh yes sir.
0: E de seduo.
1: Aduo.
0: E ma yi o.
1: Rara o.
0: Ma je mu wi gbe.
1: Ta bless you.
0: Agada godo ta video.
1: Yes.
0: Ara o lodu mare ko fo.
1: Ah me Jesus.
0: Agada godo ta video ma re.
1: Oru ko Jesus.
0: Ara ko fo de.
1: Ah me Jesus.
0: Ara ko fo de.
1: Ah me Jesus.
0: Emi o ma ti won video ma re.
1: Aja ni wa yo.
0: Sugbon mo mo Oluwa Oluwa.
1: Oh yes sir.
0: To le tu ni sile. Mi o si nbe nigba tan di omo re.
1: Bani o.
0: Sugbon mo me nikan.
1: Oh yes sir.
0: To le tu omo yen le.
1: Yes.
0: Iwo omo mo yi.
1: Oh yes sir.
0: Owo kan gbo mi je loju e.
1: Aja ni wa yo.
0: Mi o si nibi tan tin gbo mi je loju e.
1: Abi aso Olorun.
0: Sugbon mo me nikan.
1: Wow.
0: To le mu ki omi je re ko da.
1: Wow.
0: Ki omi je re o di erin.
1: Yes.
0: Bamba jo sami.
1: Yes.
0: To ba gbe ni igbo pelu mi.
1: Oh yes sir.
0: Atu omo re le.
1: Amen.
0: Atu wo na le.
1: Amen.
0: Atu omo re le.
1: Amen.
0: Atu wo na le.
1: Amen.
0: Ide to de ya to di omo.
1: Oh
0: God. Agadagodo to de ya to di omo.
1: Oh God.
0: Oye mo fo.
1: Amen.
0: E mo fo.
1: Amen.
0: E mo fo.
1: Amen.
0: E mo fo.
1: Amen.
0: E mo fo.
1: Amen.
0: Hey.
1: Agadagodo
0: oniri.
1: Yes.
0: Ti won video lade pa.
1: Yes.
0: Agadagodo oniri.
1: Aja ni wa yo.
0: Ti won video lade pa.
1: Bayi
0: lo luwa wi o. Ara foda ni.
1: Amen.
0: Ara foda.
1: Amen.
0: E wo bi o.
1: Oh yes sir.
0: Ise ma je mu agadagodo yen.
1: Oh.
0: Ibe lati wonu e bayi.
1: Beni o, beni o.
0: Mo ti ba won ara ilorin si ti
1: won. Oh yes sir, beni so.
0: E ya gada ba le keta. O lewu nigba ti a nsi.
1: Oh yes sir.
0: Mo pade ti ya kan.
1: Beni sir.
0: Mo de si bayi.
1: Ao.
0: Mo si ti.
1: God bless you Olorun o.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Mo si for like 10 minutes.
1: Ao.
0: Ko si.
1: Ko si o.
0: Mo gbele lowo.
1: Yes.
0: Mo se ndi owo iya yi.
1: Yes.
0: O si.
1: Yes sir.
0: O de si. Mo ni o ya ti pada.
1: Ya.
0: Mo tu gba lowo e.
1: Yes sir.
0: For like 10 minutes. Mo tu si ti.
1: Yes.
0: A ki le le.
1: Adani
0: wa ye. Won fe ji o bo ni.
1: Bani o, bani o, bani o.
0: Mo wa ni lo mo ororo wa.
1: Ehe.
0: Mo wa de ororo si.
1: Oh yes sir.
0: Lo ge ti mo si.
1: Ah
0: o. O de si lowo
1: kan. Lowo kan ni sir.
0: Yes sir. Ma je mu wa o.
1: Wa o.
0: Oto lowo to di o.
1: Bani sir.
0: Oto lowo ti o tu.
1: So so.
0: Ibi ti deni deni wa.
1: Oh yes sir.
0: Ibe ni tuni tuni wa.
1: Ibe ni tuni tuni wa.
0: Mo lu agbara tuni tuni.
1: Oruko Jesus.
0: Eyi ti se je. O sogbo oruko re o sawo gbo arugbo oruko re o gbo gbo esa iku gbo oruko re o sa
1: bani o
0: oni iku oro re da
1: o yeso
0: isa oku isegun re da oruko
1: jesu
0: oruko jesu oruko jesu oruko jesu atu osile
1: amen
0: oruko jesu atu osile
1: amen
0: loruko jesu atu omo re
1: amen
0: loruko jesu atu omo re
1: amen
0: loruko jesu ajaide re
1: amen
0: loruko jesu atu okunrun re
1: amen
0: loruko jesu afu agadagodo
1: amen
0: loruko jesu agadagodo aye
1: loruko jesu
0: ti mo video go re ti video se re afu odanu
1: amen
0: afu odanu
1: Amen.
0: Afoden.
1: Amen.
0: Afoden.
1: Amen.
0: Afoden.
1: Amen.
0: Bayi lo luwa wi.
1: Ao.
0: Okun ja.
1: Amen Jesus.
0: Awa si yo.
1: Ao.
0: Mo kande.
1: Abiaso.
0: Okun agadagodo.
1: Oruko Jesus.
0: Oye ma je o.
1: Amen.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: Mo ri ire o.
1: Abiaso.
0: Enikan gori igi o lo.
1: Ao.
0: Igi to ga. Nigba to di oke patapata.
1: Yes sir.
0: O ka agadagodo mo be.
1: Ah, adari wa yo.
0: Nigba o kan mo be.
1: Oh yes sir.
0: O ke shoti.
1: Yes.
0: O wa fi okun di magi.
1: Yes.
0: O fi okun di magi.
1: Bene sir.
0: O so kale nti.
1: Abiaso Olorun.
0: O lo dijo.
1: Yes sir.
0: To ba ri enikan.
1: Ao.
0: To le ri oke igi.
1: Amen mi mo.
0: Ni ka ye ni yen to dide.
1: Abiaso Olorun.
0: Ni ke ni yen to bo.
1: Olorun so ni.
0: Igi si gagele mo.
1: Yes.
0: Bayi lo luwa wi.
1: Yes.
0: Eyin gigigi
1: oruko Jesu
0: ti e ti gbobode
1: oruko Jesu Jesu.
0: Ti wo kan ogbo awon eyan mo.
1: Oruko Jesu.
0: Emi o mo ni ogbo te wo.
1: Bene sir.
0: O ye ma ya lule. Mo gbe ohun Oluwa wole.
1: Oruko Jesu.
0: Mo wonu agiju lo. Gbogbo ogo ti be lagiju. Ti won ti kan mo be. Egbe itun sile. Egbe itun sile. Egbe itun sile. Michael Delubala. Rade neke bat. Meye de berua. Ege de bi aro geje. Managadabara.
1: Mo
0: gbe won Oluwa Jehova.
1: Oh yes sir.
0: Mo gbe won Oluwa wa giju. Ohun Oluwa. Ti sara. Ohun Oluwa. Ti yowo ina. Ohun Oluwa. Ti faji kedari. Ati leba lori ya.
1: Oh yes sir.
0: E ma kigbe. Eyin gi kedari. Ta kan ogo mi mo. Eya danu. Eya danu. Eyin gi kedari. Ile baba mi.
1: Ile baba mi o.
0: Te o. Eyigi kedari.
1: Ile
0: ya
1: mi.
0: Ta kan ogo mi mo. Efa ya danu.
1: Efa ya danu.
0: O ya duwa. Oh,
2: fire!
0: Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

0: ya mi jade wa o si nu afi o
1: Oluwari
0: ki awon woli.
1: Eh o.
0: Kan saju omo ojo.
1: Eh o.
0: Ni church o.
1: Lo fa ni o.
0: Ni ago meje.
1: Meje aro.
0: Aro.
1: Aro to n gbo ni o.
0: Aro to n gbo.
1: To n gbo ni o.
0: Aro Friday.
1: Oya dide dide dide o.
0: Oya dide.
1: Oya ya ya ya.
0: Ni eru e.
1: Babo.
0: Aye re fe ku oni boji.
1: Eh o.
0: Aye re fe ku oloku eru.
1: Eh o.
0: Ni bi tan kan omo.
1: Yesu.
0: Aye re fe ku omo.
1: Eh o.
0: Oya dide o.
1: Oya dide.
0: Mabo.
1: Oya mabo bye bye.
0: Ni so foluwe o.
1: So foluwe o.
0: Ago meje aro. Friday.
1: Lofa ni o.
0: Yeah. Nkan dun ninu mi.
1: Kabiyesi Olorun
0: o. O ndun bi ase bi ase.
1: Kabiyesi Olorun
0: o. Eyin ara asengu ota.
1: Asengu ota.
0: Mo tin ba won si agadagodo won.
1: O se Jesus.
0: Mi lorin o.
1: Beni sa.
0: Eyin ti ofa.
1: Ofa.
0: A ma si tin.
1: A ma si loni o.
0: Ni Friday yi.
1: Laaro ni o.
0: A ma si.
1: Laaro ni o.
0: Mu agadagodo yen.
1: O je ma mu bo.
0: Ko ba ti de.
1: Oh yes sir.
0: Ki ago mesan to lu.
1: Kabiyesi o.
0: A ma bere sisi e.
1: Oh yes sir.
0: Tin ba ti si.
1: Go
0: bate te de. O ti lo niyan o. Miru bada. Gbogbo nta video. Ashi ole.
1: Amen.
0: Wo bi o. Ojo Sunday.
1: Sunday.
0: Sangwata.
1: Sangwata.
0: Atomade.
1: Beni o.
0: Atagba.
1: Atagba.
0: To ni agadagodo ye
1: lowo. Mo agadagodo e dani.
0: A ma bo si.
1: Ma mu bo.
0: Wo bi o.
1: O je wo bi bani.
0: Ebo kan lo mu dani.
1: Oh yes sir.
0: Just 1000.
1: 1000 pere ni.
0: Wo ebo ye dani.
1: Eh o.
0: Begedi agbina.
1: Agbina o.
0: Ene kan gbo mi.
1: Oh yes sir.
0: Ogo to foju eri.
1: Yes.
0: Hey.
1: Yes.
0: Ogo ye ma te lowo.
1: Amen.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Asiri ntu.
1: Beni sir.
0: Nigba ti mo si agadago.
1: Adani wa ye o.
0: Bi mo se nba eni kokan si.
1: Oh yes sir.
0: Mo ri irin aye
1: won. Kabiyesi Olorun o.
0: Bi ero ba pe 5000.
1: Eh o.
0: Ni Maui Event Center.
1: Maui Event Center.
0: Lojo Sunday.
1: Lojo Sunday.
0: Ise kan soso ta fe se
1: niyan. Kabiyesi o.
0: Ise kan soso.
1: Kabiyesi o.
0: Ta fe fi Sunday se niyan.
1: Yes.
0: Nitori pe.
1: Oh yes sir.
0: O ma lagba.
1: Alagbara sa.
0: Nitori na.
1: Eh o.
0: Ipade yi.
1: Oh yes sir.
0: Ago meji osan.
1: Meji osan ni o.
0: Ni ma ti debe.
1: Kabiyesi o.
0: Eh sir.
1: Oh yes sir.
0: Mi ni pade kankan.
1: Yes sir.
0: Lati aro.
1: Eh o.
0: Di osan.
1: Yes.
0: So ma ti wa me.
1: Eh o.
0: Lati tu.
1: Nitori joba koko.
0: Lati tete ma si kokoro.
1: O je tete ma bo.
0: Tori ero ma po.
1: Beni sir.
0: Mo gbudo bo osi.
1: Beni o.
0: Edidi ebo.
1: Oh yes sir.
0: Ta ma fi si.
1: Eh o.
0: Gege bi ore adua mi gbe.
1: Oh yes sir.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Ma je ki ebo 1000.
1: 1000 naira.
0: Ma jo ni ola.
1: Eyin to fa se ti o.
0: Yes, sir.
1: Oh yes, sir.
0: Awo to fa.
1: Beni o.
0: Dede ni kan se.
1: A se o.
0: E gbogbo eyan.
1: Kabiyesi o.
0: Ati to fa.
1: Gbogbo bi to wa ba.
0: Ati sangu ota.
1: Ati sangu.
0: Ma je mule.
1: Beni sir.
0: Sunday.
1: Sunday service.
0: Ni ti ma o.
1: Beni sir.
0: Event center.
1: Eh o.
0: Baba te pari.
1: Oh yes, sir.
0: Ni ma event center.
1: Eh o.
0: Lojo Sunday.
1: Lojo Sunday.
0: Hey.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: I'm prepared. Crossover.
1: Crossover.
0: Crossover.
1: Crossover.
0: 29. 30.
1: 30.
0: 31.
1: And 34.
0: Hey.
1: Kabiyesi Olorun.
0: A fe fi gbogbo pada.
1: Adani wa yo so.
0: A fe fi sode odo.
1: Adani wa yo so.
0: A fe re koja.
1: Kabiyesi o.
0: Si pele ogo tutu.
1: Kabiyesi o.
0: Eyin wo lesson mi.
1: Yes.
0: O ye gbe ogo tutu.
1: Amen.
0: Gbe ogo tutu.
1: Amen.
0: Baba mi wi gbe.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Ani ni.
1: Oh yes sir.
0: Ofa.
1: Ofa.
0: Egbe o.
1: Eh o.
0: Gbogbo iranse Olorun.
1: Yes.
0: Wa saju yin de olu.
1: Yes.
0: Wa duro ni enu ona.
1: Beni sir.
0: Oluwa ni.
1: Eh o.
0: Ba won ijoba tin wole.
1: O ba si de.
0: Kan ma da ororo le won lori.
1: Kabiyesi o.
0: Ki won to wole.
1: Yes.
0: E da ororo le won lori.
1: Kabiyesi o.
0: Ki won to wole.
1: Yes.
0: Edidi niyan.
1: Oh yes sir.
0: Ma je mu ni pelu.
1: Ma je mu ni o.
0: Won tin sise Oluwa.
1: Beni o.
0: Won tin kasam.
1: Beni o.
0: Si awon omi yan.
1: Oh yes sir.
0: Won tin ku oruko malaika
1: yan. Yes.
0: Si awon omi yan.
1: Yes.
0: Hey.
1: Kabiyesi o.
0: Ja nigba 8000 won.
1: Ja nigba 8000 won.
0: O ma ni agbada. Won tin pari ise ye o.
1: Eh o.
0: Tete wa gbe ti o.
1: O ja dide.
0: Ago meje.
1: Meje aro ni o.
0: Hey.
1: Meje aro ni o.
0: Mi lu ofa lawa.
1: Ofa.
0: So foluwe o.
1: So foluwe o.
0: O GS.
1: O GS.
0: Ofa grammar school.
1: Ofa grammar school.
0: So foluwe o.
1: So foluwe o.
0: Wo le re wa lu.
1: Be ni o.
0: O ma lagbara.
1: Kabiyesi Olorun.
2: Yo tara fun o.
3: Amen.
2: Iwa ganga.
3: Lari.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se rin dede to follow program every day ohun rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to nse dede moji osu o moji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwe mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde pastor Dekunle Epaphras yin na ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gbun mi eyin ayanfe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi lele yo bo se nbo ni omo so baba se weekend fe mi na weekend mi tun lele baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunle ma e ja jo dupe lowo baba mi e wa si bi pepe yi so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbohun soke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo ba lesi e ibe na ni o mo kun lesi e ja jo wa pade ka jo ba baba mi ologun ajobo pade pepe niwon igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku to mi gbokiji kiji eyin wo le ba dowo po ebi oni po lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e ja jo ma dupe engineer e pe pastor Mrs. Temitayo abolo ndowo po atora anugba

guys, gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun nibi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si beyin o se ba dowo po ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun adupe o. Adupe pe oko lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologun ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odun 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina pari lo ibi te joko si ye wa wa make sure pe hallelujah re dun yato eni tin be lotun tin be losi wa gbo ko kan fi so pe o se olohun a ki hallelujah ni ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo eje 12 Somebody shout six hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Fun Messiah. Olorun wa gbe oga. Aki oki opo se. Adupe lowo re. E je nfi idi oro ti bayi ki so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo. Ko wa si enikan tin gbo mi laaro ti o jeje ikanu o lu pese yo pese onje fun iwa atawon mo re mo ti so nton je tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o gbogun to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o le je ka titun mo wa so onje to wa je aye raye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo sona be yemo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba godo case mo ni olorun ni mo fun yan lo je God is the source of every food gbogbo je to ba ri ti eda je laye olorun ni nbe die mama so le dide ki ngbadua bi n ba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa lato ni lo ki se ri atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo nto je ati nto je laye ki won ma tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba ladua bi mo se ngba lati joyi oni fi onje re sibi ti ni ra wa oni toro onje lo sile ota re gbogbo eyin ti won wo pe ki leleyi titi oju aye re oni jeje kanu mo mo gbadua mo finu findo sure fun yin lato ni lo oke ti won ma gun ni leyin ti won ki le dagun nitori onje iye ti se Jesu iwogun o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni oje ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo to bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon mo ri oro na gbegba bo se se abi to ri lo waju to ri lo seyin ilekun ire lowo ni ti mo o wa gbo mi un to je lomo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni un te o je lo wa ki iwo atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iran lowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko e le gbe radio ye ga ko ga ju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo boss yin lori lato ni lo ori ti yin o to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba debe fun ra ilekun lai kan yo si mo si fun o wa wo ki ile oni o to su angeli to nba mi sise o jade lo laaro ibayi o se weekend fun wo na loruko jesu ti nasareti ogo re yo wa tanna ju bo se ro lo in Jesus name mo so gankan lana pe olorun ni mo fun gbogbo nkan to ja patapata lo nje labara olorun to ba jade loni wa mo nje bo bo jade onje o wa ba o o dedidi o dase won ran mi sin laaro kututu ni ojo friday ni and ki to mo lo sori facebook atori tiktok omi wa pe number 10 loni
but omi number 5 ni o je o di ola Saturday ka to lo mi yen but e ma mu omi number 10 bo ah gbogbo eyin te ba tele mi ibere ki so nise afẹ to ba fori ti dope gbogbo eyin omo Olorun a bo sori Facebook ni se a bo sori YouTube wa paju lo lori YouTube abi TikTok o dekunle Epaphras ibe le ti pade mi ejo omode ni o agba ni o okunrin ni o obirin ni o e gbe omi number 10 pade mi se ro won mi nikan la fe fiwe enikan ni se loni ngba ta ba debe ma so boyo ni ni aboni ko eya yan fe ni bo le tin gbun mi emi mo waasu e fun yin pe nigba ti olohun ba se tan lati fu eda lo nje ko sin ti o le lu tori pe o lo risun gbogbo nje mo wa ka jade ninu iwe first king chapter 17 verse 4 to 6 first king chapter 17 iwe awon ba kini 17 verse 4 titi was 6 un ti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni olohun wa onje fun ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni eye ye to wa aseye lasan eye to laun ju esa mi o fe mo eni to ti o mo ni ko ro lo iba aja un sawo yoku but to ba ti kan tonu ti e yo sa nu e e mo binu ma tun gbe yin dide e dide wa nawo eyin eye to nje mi nbe lowo yin o ye wa mo ba si le mi e mo ba si sobu mi gbogbo eye ti onje mi nbe lowo yin bayi loluwa wi e ma fobo bibeli ni eyeye yo gbo nje wa laaro yo tun gbe wa lasale yo gbe bread atere ah onje alakowe ni o gbogbo eyin te nje nje ikan onje talika ti won ba ran eye si eniyan onje re a si change mo kede loni nitori majemu ipe lori mi o to nje nje ikan mo eye to gbo nje re dani ko mo gbebo in the mighty name of Jesus o dashe o dejidi nkan lakoko ti olorun le lo niye to ba wu o le lu eye enikan ni ki tun le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re ah ah se bo ni God can use an angels o le lu angel awon angeli ti won bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe first king chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon ba kini Chapter 19, lati ese ikaru ese 5, egbo ti bibeli so. Oni bi o si ti dubule, Elijah niye o, enikan niye o, o dubule. O si nsun labe igi ju, igi kati wangpe ni juniperi. Wani si wo, angeli si fi o woto, o si wifun pe, dide jew, wangbo njede.

e mo wo ounje ti e gbe wa o akara ti a din lati ori eyin na won ti din lati ori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si ton dubule iye ni pe bread and butter ni to gbe wa nbi bayi ko le mo polo ti wa nu business ko mo foyan lo nje inu orun inu olohun ki dun ki bi opa awon ayan fe olohun fara mo ki bi omo pa o gbogbo iyen ki gbe lowo ke baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to le ti o awon ko mo won o mo nje ta wa pastor mo je bibeli lawon mo kini oni mo sa line te bi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa ni olohun a ki yo sa line o to dara olohun mo fun awon ayan fe lo nje o tin se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 won ni angel oluwa si to pada wa le keji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na jin fun awon kan be ti en gbodo bo nibi to lo jina opo yin le ro bo se nbo mi ero australia ni o bo se nbo mi ero united kingdom ni o bo se nbo mi us lo nlo ona reji o yato so na awon tin bebe o le mi fi ke fun o ko gba jesus gege bi oluwa to lugbala ki won le fun o lo nje awon angel sa latete ko se la awon angel ti ngbo nje wa o nbe titi disin be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angel fi din mana fun awon mo israeli ti won je koda won to je ra pa rusi asiri to nbe nbe niye e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olohun be yin o ba gun ke laye won gbodo bo o gbodo je nje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipase awon angeli ninu church wa to nwo ni wema yen eje nse bayi se ri ni ojo sunday is going to be our communion service communion service awon youth wa ni bebe talent sunday won ni is a talent sunday show ari enikan sa ni ilu us ni ilu america o ba won we ti won se ni last time and bo go se nje to lohun o ni eni to ba gba first second third ninu awon display won orisirisi nkan la won youth mo se o imi mo korin awon mi mo jo awon mi se choreography elomi se dance drama awon mi se drama awon mi se ewi won akewi orisirisi o wa ni first second third oni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi eni kan di bi elo lo gbe le o di gba te ba de be ini be yen lori afefe bayi lagbara olohun despite the fact only communion service is going to be combined service ipade to lagbara fun awon youth ni o be na la se se ni odo awon baba baba ati awon mama mama eyin gan lebu ebun yin ki le fi se sunday is a talent nje je mo pe gbogbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon we are going to discover you now eja se bayi yato si yen ibe lati gbadua fun awon omo olohun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otun olohun yo bless you pastor michael ite se yi olohun yo ka mo fun yin and eni kan de mi na ni display o mo fe se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebun eniyan ni o pese ounje fun to ba lebu e le lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati foko sile ati nte ba fe danwo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 eni kan ni e tun number ye pe 091 eyin te ba wa nibi to jina boya ni diaspora le add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye eni kan ni angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka ma ni ku abida hasha owo to fe san yan angeli bi eyan san e ri ran lowo angeli olohun ni mo fi se eleri and eje nfele ikun

0: be with Psalm 78. I will be talking with Yanti Jenji Angeli. Ninu Matthew chapter 4, verse 11. Nibati Jesu paria we 40 days and 40 nights. They should deal with her. They be by Jesu. A year, Carlos is sale. Ni verse 11. Bibeli ni awon angeli so kale won wa jise fun onje won wa se fun je asiri ta won ko mo niyan ninu we act of apostle chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter oya dide ko mo je awon angeli won se peter kokko fe je but awon angeli dalo ninu genesis chapter 18 verse 1 to 8 eran ti angeli se wa je onile abraham won je mo la won je resi leyin ba won je on tan bayi awon na ju towo won le fun abraham ni ai mo ye bi ta angeli ti je ninu we genesis chapter 19 verse 1 to 3 lodo lot won je un be ki se pe won ki so ni won ti mo so angeli amo fun yan lo nje won asi mo fa awon na asi mo je nje yan ninu we judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli tomo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni gidioni ayo ni gba mi ki so awon nkan ti olodum mo lo lati fun eniyan lo nje mama nkan lekun engineer pe ki won wole ka bo ti o fe so
1: oruko mi ni kindi olodum dun sin lati agege pesi ma
2: agege le ti wa laaro e
1: ni e mo n duro si side bi kan ni ibadan be pe ki tetele ma de tori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo mo wa fe je ki lo nje omo je sister mi omo balaji anike ohun lo mi ri debi
2: se won be bi
1: sister mi omo balaji anike ma bo omo mi business rice lo se o si rowo mu ngbo da ni kan ba fi gbese si mi aye la won custom ba gberu 100 million lo ba do ni gbese lo be si ya okiri
2: won gbe egu 100 million lo
1: ninu eyin oje o n ta rice o se kon toro ki se oja kekere oja gidi ni obun ba ni ati ba ni ma wori ama mu e lo si church kan n ba tele mo wa bi ati gba yin mi wa se kan lodi ki ma sa paper kiri n ba ile to doti won sa bi nkan be
2: e n tun church se
1: be ni won sa lai jo ni church wedding mo sa se be omo mi ra ma to kini ile office kini office keji ni ke san ti mi gale jeri si eleyi
2: e ma bo e wa ba n jeri se nti an so ile kini keji keta
1: omo bola ya ni ke o deni de
2: ah won ti n bo
1: e gbo mi o se o baba mi e se o eleyi gbo lo mu ki ile
2: ewo
1: eleyi igbo lo mu ki tale leko ki to mo na bilisi o ti ba gba flat si sa
2: o mu gbomo
1: mu gbomo
2: eni suwo sey lo mo bola se mama yi si nso to to ojo e mo ko lewo
3: o ta lo so
2: o to won so
3: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olohun tin towo yin sise te fi taye eni kokan wa se be na laye yin o se dudojo alesa apa yi o ni ka yin esu ese koni gbagbara emi mimo dowo yin loruko jesu ninu ogbo ninu mo ninu oye jesu olorun ojiji o ma ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
2: adara fun yin
3: olopo ore lese ninu dile baba mi e le je ki ala baba ati ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
2: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: eh ike o si kon leki ni lekeji eleyi gbo lo wa mu ki tele kin to debi nisi o ti gba flat si ona yin sango tohun ni kan dagbe be to ma mi wa lo bi si mo gbe nigbati mo debe bo ki aje tuka le oni ma mi fe lo loyinbo e fa dura ohun lowo dadi ejo e fa nugba mi ma n gbo wa do mo eyan gidi lodo yin baba e se mo dupe o
2: e wa ni su ki le le mo se na e mo sa
1: ido si kakiri ti ma ile sodo si ma sa
2: mo dogbon keko nu ye ile olodun lo ton se awon kan mo ba sosi je ni bi an ri dot ile bayi won foju pare ni baba deboye lo so asiri abami ye fun wa ko si bi ti an ba ti se soji tan bayi wa ni to ba le sa paper ayika ogun re lo nsa danu e wo mo ti mugbo ko mugbo eni ti won ti so dedun arile won gba oja 100 million ninu oja o ti pada soke number 1 oko lekeni oko keji oko keta o re o a si tun pi eleri won ni be lo seri o ni fi ya lo igbare in the name of Jesus gbogbo awon omo yin oyan won yanju e wa ni kanjuku in Jesus name nice e je npe baba yi na wole e je npe
4: oruko mi ni Olaoluwa Akinlabi bo wa lati ilu Iwo
2: Iwo Iwo
4: ni arugo ojo February 1 to lo
2: todun yi ti 2026
4: baba mi pe ipe 20,000. Mo ti see a testimony any isin awon alejo to lo pe mi o ni 20,000 mo mo fi gbagbo bọlọrun rin bi pe tọlọrun ba le se 20,000 fun mi ma fun olorun ni 20,000 mi o jade tori mi o lowo yen bo nkan ti mo so laarin ero niyan gba to ma de ojo keta si gba yen olorun fun mi ni 20,000 naira gerege so mo de san owo yen oku 100 naira tori bank ti yo charges so gba ti mo fe san re ma je mo losun yen mo wa 100 naira
0: e hard e mo e wo lo ti to
4: mo hard e mo so kini ma ri ni pe bi mo se nlo le enikan pe mi mo ti so testimony yen ri so mo sa ti ri le yen ta mo de ti
0: le ti yen te fe
4: mo ti ta
0: e ba nwa testimony won gba yen jade npada gbe gan e ran ti testimony won ni nsin a record e le n ba yen
4: 1.2 million naira ni nkan ti won fun mi lori le yen o ti san ida mewa mi bo igba ta wa 77 to lo yi 5,000 naira ni baba mi pe mo jade fun 5,000 yen o wa gbadura pe olorun to se anti ti roda yi se temi na to ba wa 77 to lo
0: eyin wo le ran ti roda
4: se mi na fe ru ore be yen ore ojiji tolorun a kan fi be mi na wo so kini ma ri bi 2 weeks ago ni pe enikan sa pe mi won ni motorcycle ti mo ngun pe ko da to mo
0: o ti gbo
4: pe o ti gbo ki n wa lo ra motorcycle mi emi de ni nkan to po ti mo fe fowo si so won wa ni a ma ki lo na machine so boya 1.3 ni pe machine gba yen pe a ma send owo ti ma fe ra motorcycle mi a ma send e si mi so ki ma ri mo sa ri 2 million naira
0: ah o send it to
4: send 2 million naira si mi pe ki lo ra motorcycle mi mo de ni nkan ti mo fe fi owo si yato si oro motorcycle so mo fe dupe lowo olorun 2 million naira n be no account mi ba but baba mi mo lala kan mo jumo leni pe mo ri yin ninu ala wi pe en travel muto yin o wa kon se ru muto ti o ye ki n ri pelu yin o wa bi le pe baba mi ki lo de pelu ru muto yi elefe kawon eyan o mo
0: pe nkin be mi ni pe mo ra nda lo
4: kuda e tun fora fi aso kan bo muto yen ni waju pe kawon eyan sa mo fi mo pe yin ni e wa le fe repo mo wa bere pe epo ele lo le fe ra eni epo 35,000 mo wa so fun attendant yen mo ni ko ta epo 50,000 naira fun baba mi ninu ala yen so mo mu 50,000 naira yen lowo lori phone mi
0: won to be save 50,000 si mi bayi nawo e ah e je koko nawo si baba yi ilu wo le fe lo so e ti bere processing ninu awon ti mo ba pade ninu isoji ni UK ti e si wa oke gidi te lo tete make e nbe akayi mo won e wo e je mo lo sori Facebook e mu omi yin number 10 e ja lo sibe e mo gbaradi fun isin ojo Sunday isin ologo Holy Communion and Talent Sunday gbogbo eyin youth e gbaradi eni kan ni lori Facebook ago melo 6:30 Odekunle Epaphras be le se ri mi lori YouTube TikTok and Facebook mo gba Olorun gbo pe didun lo so so lai ni waste akoko eyin ayanfe ni bo le tin gbo mi e ja se bayi gbogbo eyin omo Olorun omi number 5 la to se laaro yi loni ojo Saturday gbogbo e da laye to ba wa gbadua o gbe omi re gbogbo omi mewe wa yen wa yo number 5 e yo jade omi yen ni ma so tele si loni o se se ko je pa le we loni o si je se ko je pe a we e ti e ja lo de wo e ja lo mo bo ba gbo n to se ko to lo me ti lo a gbe pade mi to ba ti di ago mefa bo ago mefa ni loni 6 a.m. ago mefa idaji tin ba ti ku nbi ni isin ni o to ba sese n gbo mi lo ta ago mefa ba ti lo ya ba mi lori Facebook ni isin o ri mi live neat and clear Odekunle Epaphras baba mi o a fe se nkan so mi wa a ti try gbogbo eyin te ni ida mewa gbogbo eyin te ni ore wa mu ore emi ni testimony kan mu ida mewa kan jade an gbogbo eyin te le mo to ni wa bi n ba ri yanu owo ma fun woli mi wo na si be eni kan ni se san sinu account number church to ba la account number mi o le san be bo ba ni ti church o ni san da mewa tore si account number na ri 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi
5: 2017, 4290, 47. 2017, 4290, 47. First bank in here. Comfort Life Mission International. You need to be daddy.
0: Nkan to di pe ma lo ese bibeli wo la fe ka iwe Psalm la wa ati bere lati loni by 21 to 30 iwe Psalm 21 titi wo Psalm 30 lato la lo lati bere si mefa mefa pada
5: gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin e je nfi gbagbo gbadura fun yin so raye ton ba lo yin eyin atoko yin brother to nse birthday mommy ti nse birthday sister to nse birthday gbogbo eyin te nse birthday orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo olohun gbo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bi o se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan mo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

baby omo ya mi gbe body ta ta ta su pe wo ya dati e ma ma jo da ba ma oloba ji ma su ma kede lo sule o ye gbogbo eye te jo lolufe cristiano dos santo la vero ronaldo e ma kede ku orire e ku orire ojo tana e ku bi kan se lo lapa be yen se ble bi ko o ti daju saka o wi pe niyin si gogongo si wala ororo boy si all seven o ti gba ameye eyan ku amo ameye ele to ti nbe nle tele gege bo se je wi pe e ko ti pada soju momo ipo gba bolu anasi lori le de Saudi Arabia won ti gba de fe ye league agbokuta eyan tori le de Saudi Arabia yen niyan ni so igba bolu ta wa ye gege bo se ja wi pe won san ba ta ya eyan modi ko gba bolu Denmark eyan lojo jana pelu ami ayo merin se yo kan niyan ki ma to yen Sadio Mane o lo kokan lanfani lati mi awon o to di pe Kingsley Coman o la nfani lati fi keji si se wari owo baba abeji e meyin kagun kagun anjo na gba bolo omo bibi orile de Portugal yen Cristiano dos Santo Ronaldo Cristiano dos Santo Avero Ronaldo CR7 o wa gba bolu meji wo na won koda free kick kasi ara o la laye lanfani lati gba wo na won lojo tana yen o tun mo si wi pe ori ti ba se o ti kuro lagan odun marun je tori pe lati bi odun marun lo to ti darapo meko agba bolu anasi lo ti naga to de ti gbianju lati gba de fe ye sugbon ti gbogbo gbianju yen to nja sofo amode ba sugbon oro alaye ti wa pada ja so pe lodun ye ba kan na se wa ri ko agba bolu anasi awon na ti pe gunre o ogun egun bi odun meje ele to ja wi pe won ti naga lati gba idije agba oje tori le de Saudi Arabia simply because odun 2019 oni won ti gba de fe ye league agba tori le de Saudi Arabia keyin se wa fe gbo ki gbe yin debe gege bi Cristiano dos Santo la Vero Ronaldo omodun mokanle logoji yen 41 years o se gba bolu meji wonu awon eyan lojo tana yen o ti wa di 173 goals ele ta laye ti yo gba wonu awon ninu career gege bo se ni afojusun ati le fi tan bale bi agba bolu akoko ka kiri gbogbo tubuturo ile agbalaye ti yo ni 1000 career goals eniyan o be ba gbagbe abe ti gbagbe ki ran yin leti we pa gba bolu yi o la gba bolu akoko ele to ni go to po julo ninu idije UEFA Champions League 140 goals o la laye ni o ba kan na lowo yi o ti di apapo ade fi eye eyo trophy 15 se 37 to 37 eyan trophy ele to ti lanfani lati gba ba kan na lo tun be lara awon agba bolu meta ele to ja wi pe won ma lanfani lati lo kopa ninu bi ife ye agbaye eyan FIFA World Cup to je igba mefa ototo gege bo se ja wi pe yo tun darapo mo todun 2026 o ye je kin kuku gbe yin de patapata porongodo kin gbe yin de be tan yanyan niyan gege bi akole Cristiano Ronaldo o ti ni apapo eyan 973 goals won gagagan lo ti ni o se kin ja yin beta eyan bo se gba wonu awon si o da ninu ipa gba bolu to ti kokko bere ipa gba bolu Sporting CP eyan lori le de Portugal 5 goals lo ne fo wa Manchester Kobakoba lai eyan Manchester United ngba to lo dollar lodo ti won 145 goals o ni Cristiano Ronaldo ni nbe ninu ipa gba bolu Juventus 101 goals o lo ni fun won Real Madrid lo ti ni goals to po julo 151 goals
owo lo gba wonu awon eyan fun iko agba bolu real madrid seri iko agba bolu anasi to tin lo dollar lowo yi owo tin ni 129 goal eyan lowo ta wa yi owo ya fori le de portugal 143 goal owo ni cristiano ronaldo to tin ni fun wa o oro che je niyan o da bo leni to ga se nu alaye yi eyan lojumo to ma loni koni le kan se le tori pe o ti tu gba mi eye o gba de bi eye ori le de saudi arabia bo je je niyan latodo je ba kan na e ma gbagbe wi pe agadagidi yo ma gbagba agbabiri yo ma wo jakade ase kagba idije league lori le de gesi ojo eku tin bo yi o gagaga ni o ma waye ele to je wi pe ipa gba bolu arsenal won ma gba deve yeye eyan ni sansan won di eleyi we are see on the matter e ja celebrate arsenal sagba waju ati siwaju si all gunners eyan omo gunners se wa nbe e je celebrate yin na

We are still on the matter. Alaji is celebrating. Barrazi. Agbabalu nekwa kana. Enya nenu ikwa agbabalu nepa esi. Timba netisi ya negama. Enya neloni. Muri embe mi gogwe. Alaji wada dejuma. Emale gogo gana si tokarioko. Alaji toche gogo. Awo ti 50-50. Enya ti fortunate neye. Kocha ke abayome. Owolu dasile. Best Brain Football Academy, enya labo ni pano, ni bogbata kumasa is, ni pele osho ni ye. Mwuri embe, oya ba mi Gabriel ojola ye mi, arefu bogba wolori ye mi, ni lewa Nigeria, ambo ni brass band gagaga ni ye. Ba mi mi bogu ye, oda wati ni kakpe kadi, enye fenyo loluve, te bakpe loni, oya officer Chris, ni bogbo A division, awati ganasi, te waduro to dekeru mbora ye ni ye. Oye mo kila pa be yen oye gbagbagba e je ma kawe se pa waju ni tori pe se me kwe se me kwe alaye ma lo sule e ji ni se gba je wole farabale ko gba mi beta bo ba ti ri bi baba beji ma banki la pa be e tori pa alaye se gogo eyan lojo tana o le wasbot je ki celebrate ife ifun e na alaye ni pe ki lo gba drinks kan lodo mama re e je mo dupa mo gede mo lori o da pa gbagba ayo deja yo la logo temi e was for Mr. Legacy Kali awa Tony Joshua eyan meweda eyin temi la wa panu pamapo teni leso mi la rin gbogbo awon akoroyin akaroyin dara ya le te yo ba ti apan bele ajo lo pori be o de pa pa pa lo gbo so yi ba

ni eya gagaga ni gbogbo awon ofese wonse ele ti o waye eya lojo eko ojo osimi tin bo ye ojo kere le logo ti yo ma lanfa ni lati ma gbinaya oye je sare ka si yin leti ke ma ni igbe yin debe

Ibadan eyin ba yo gba lejo ipa gba bolu teyin ba eyin ba yo gba lejo ipa gba bolu e kanami woro en gba ti Kwara United yo ma te ko leti lo ka ipa gba bolu Bayelsa United mo le o ba kana Benden Insurance yo ma gba lejo ipa gba bolu ti Ramosa Ikorodu City awon ma beta le baba wa nilu eko aromi sale gbelegbe niyan o lati gbalejo ko gbo bolu ti Rangers International je nbe lokete je tabile Rivers United awon yo ma bele won nilu Port Harcourt lati gbalejo ko gbo bolu ti Katsina United kun Khalifa ilu ipele Imo lawon yo duro si o lati gbalejo ko gbo bolu ti Victory Warriors yo ma ki ko gbo bolu Abia Warriors Ikabo Canopy Lions yo ta ko leti lo si ipele Plateau lati lo ka Plateau United ma lo jos gagagan niyan Barawesi te manasoro wa United won jo ma mu kan le laarin ara won o da bi won se duro si lori akaso tabile awon meta akoko eleti nbe lokete te tabile re Rangers International o gagagan nbe lokete te tabile te wa bi Rangers International se oke ta ni won lo ti won lo ka iko agbabolu Ikorodu City mole eyan ni ipinle Eko Rivers United awon be ni

United awon be ni ipo kejo pelu pelu 52 points e jajo ma wo bo se wa ri shooting star ti real city le badan o ti daju shaka we pa won ma lo kopa eya ninu idije ele to je tele ko je kan eyan calf niyan o to ba di next season gagaga ne tori pe about 60 points o la won ti ni gboro aye lowo ta wa e to si je wi pe awon na oke ta ni won lo lati lo ka iko gba bolu Niger tornado Niger tornado sisiri awon bani so le patapata tabile ipo keje din ni ogo o la won duro si bo je je niyan o ya won ti nbe lagba mi relegation lati ri

tu fi ṣọwọ o da papapa ikan lara awọn agbọbọ lele to se fiwe pe lati wa kopa eyan nibi idije yen eyan sadok yohana omo yan wa lo ti jegiri o ti ni njuri ngoraye gege bi kan je lo o ni mo ni pe ki ma je yin temi beta e ma gbagbe ni porile de wa nigeria o ma koju iko agbọbọlu warriors of zimbabwe eyan to ba dojo osegun ele ti nbo lona niyan o eni to ba jawo olubori o gagagan ni o lo lanfane lati lo koju lati lo koju ile india tabi jamaica eyan logbojo osu ta we tin sojo saturday gagagan niyan bo je je niyan ma ni igbe debe o mo ti ja beta o fa da gege e west for kawise gba waju gba won ti debe ja won bo o te papapa e mo pe ki n seroyin mo

tu bo gbe ko lo fa eyan gboro aye niyan o eyin te meme igbogun yin adamu e yojo e foro o da be ba je ndara po mo mi eyan lawon ojo pa ye lu jara yen e ti mo kan meta te ma lanfani lati se fun mi la koko e ba se wole e ma ba bo ko lo fa e je ko degusu e je ko de worun e je ko dariwa e je ki won ri mi gbo ki won ri mi wo eyan kaakiri tubutu ro le agbalaye laye na Oma yami, dagu ba mu comment ele, ibi to ka ma aye to lanfani lati duro si, e mo ipa gbe bolu, eleti won ba tun gboro aye, je ki mo yen, o wa ma se gire, o ma se mekwe, ma jo lo ko sawe, e tori pe ko ma gba so lo gboro aye niyan, o da ti ya nile okere ni tori pa rojo mu so loko, eyin ti di gona, eyin ti Chelsea, eyin ti Man U, gbogbo eyin ti Liverpool Never walk alone. They ma gbogbo eyin ti Manchester City. Eyin wore, eyin omo Galatico. Oya mo ti ri yin lapa be yen. Eyin Real Madrid gagagan niyan. O Barca, gbogbo awon ti Barca. Won lawon go duro ton gboro aye lapa bi o. O da papapa. O to di pe a ma lo si royin. O je mo ti ball alabegba. Eyin nile okere gagagan niyan. E ku mo wi pe lare bure. Ta ban soro ne pa iroyin re daraya ti se bolo lafese gba nikan o la ma pariwo en gboro aye e je ki sare mole wa la todo awon awako lori odo gagagan ni e ele ta mo si formula 1 eni to je awako iko agbabu iko ti mercedes eyan george rose George Russe, o ti soro salaye, o ni cherry dije Canada Grand Prix, ele ta wo lokan e, o ja wi pe yo waye lope ose yi, o ni gbogbo balabulu, ele ton ti se seyin, papa julo, ni bere odun yi, o lo ti di afi seyin ti gba lare nfiso, o ni tori pe dije Canada Grand Prix yi, o lo mo ti ora yo san, ne tori pe alare yo ju agba nkan gbe kanu. O long ke de ti setan lati tabi elebe gege bi George Russe to je awa ko Mercedes o ngbege bo se gboro yen si mi leti o le mi jayin temi beta ogba be nenu idije formula 1 yen o ba gagagan le mi na se lanfani eyan lati duro si mo ba le sodo ogbontaji awa ko lori odo niyan eyan Lewis Hamilton o ti soro salaye o bi patalari o gbe royin wi pe alaye ti lo retire eyan kuro nenu idije Formula 1 oni kojo lage kojo loko oni bo ti le je pe eko se meko e fo eyan ni forcesin odun ta wa yi abi odun 2025 o jare nigba to lo lo lanfani lati lo lo dollar ninu iko Ferrari oni sugbon emi o ti se gire mi ti feyin ti bo ti le wo kere omo gege bi Lewis Hamilton gege bo se lanfani lati fi pa eyan ta la ri gbogbo iroyin we pe o ti lo pada gba eturo oni bo oni kojo lake kojo loko o je je niyan o ye je n lo sodo awon wore awon akanse o ba le sodo eni to je Oluyoko, Olase ni Ola Anthony Joshua, Anthony Olase ni Joshua Oje, eyan mo so nipa Edian, o ti soro salaye, o ni cheri Rico, Rico Vauvin, ele ti tare Oli Skadauski yokoju eyan lojo abameta tin saya ola eyan lori le Egypt yen oni se fe gbo omo riko yen oni kin se eyan lasan oni koda ki Oli Skadauski o ma lo ro ne tori pe eja ni ne tori pe lowo ta wa e o lo mo riko va open va ove yen o lo mo yen se daada ngboro aye o le bori itare omo bibi orile de Ukraine na eyan Oli Skadauski gege bi edian to je oluyoko eyan promoter Won Joshua Olase ni Joshua Anthony Joshua gege bo se soro yen salaye o le mi jayin temi beta o da gba papa lodo awon agba bolo leyin lori kan kere Novak Djokovic Oje, agba je agba bolo leyin lori kan kere yen o ti je ko di mimo O lo n se tan eyan lati koju omo bibi orilede faranse yen eyan Giovanni Mettepesi eyan ni ti akoko idije
2026 French Open. Eya Roland Garros. Ele ti yo waye. Eya lojo Eku ti nbo yi. Ojo kerin le ni ogun ni yen. Osu ta wa yi gangan. E ti o be kan je lo ngboro aye. O le mi nja yin timi lo ni fere njogi yen. O ye je ma lo ni papagba. Sa gbo bola lafesegba. Re tori pa kede rojo musoloko. Se ma nko eyin timi ma jo lo ku sawe. Mo ti ri yin lapa be yen. Mo nbo kin wa se gire. Ki wa nbere si ni yobo yin ni kokko ejeje. Re tori pe mi gbo ku yin edamu. E yo jo evoro. E kede panana. Aye o pada temi yin. Sugba e ma lo shortcut aye yin le. Simply because awon mama rukusu awon melewe njewe ti won gba pa nbe ngboro aye niyan ele to ja wi pe won le fikire won le fi wifi kan tan le lati gbe hotspot yin lo aye o de ni pada temi imeso body abe bi se raye sami gege bi kan se lo ngboro aye o le mi lanfani lati ma ja yin beta e ja lo sori le deja ma ni niyan lo do tare aso le pa gba bolu baya muni mo so ni pa mu anenu a Manuel Noah, o ti soro salaye o ni se fe gbo mi emi o retire mo ti kuro ni retirement o da nenu ijije ife ye agbaye todun 2026 won lo be to si je wi pe o gagagan leni to je oluko ni won lori le de jani to mu gege bi a sole akoko ele ti yo ma sole wo ipa gbo lori

o gagaga le mi jayin temi lo ni faranjogi o ya mo gbe body kuro nbe o dodo awon wore awon agba ball ori lede senegal ele ti won lo lo dollar nenu idije ti walk off gagaga ni o won ti foko won lede ni kokejeje gege bi kan je lo ira wa agba ball ngba ka na ninu ipa agba ball liverpool sadio mane to je wi kekire o lo dollar lo ni ipa agba ball anasi lowo ta wa o nbe lara awon agba ball meji din ni ogbon eyan 28 ele ti won foko won lede ngbora ye niyan o ya se kin ka seti igbo yin sugbon tori ijoba akoko tin ba ni pe ki ma ka o da je sare mu je wa fun yin aso le ti Edward Mendy to ja sole ipa gba bolu Chelsea ti nlo dollar ninu ipa gba bolu Alali ati Yavan Dio ti nlo dollar ninu ipa gba bolu Nice o nbe lagba be ti ma mo Dio lati ninu ipa gba bolu Le Havre o awon asole ele to mu niyan gboraye e je ngbe body kuro nbe eyin ti Chelsea apele je ma gbogbo eyin ti Manchester City eje leyin mo wi pe o iroyin ti nje ko di mimo wi pe before the je ma ko pama o cheche o ka won ma lo sinu ife eye agbaye ele ti o ja wi pe yo waye lodun 2026 ninu osu keva na tori pe iroyin ti nje ko di mimo okay all right ti toma to cho o je oluko ni ko agba bolu lede England to ba wa pada yonda o ko awon agba ball ti o lo e ja jo ma wo bo sugba iroyin je ko di mimo o ti daju saka wi pe tare Harry Maguire alaye o ko ni lo bo ti le wo kere omo eyin ti Manchester ko ba ko balale e pele o tun ba leka ajadi awon ti Manchester gbegbegbe Manchester dodo odo niyan me gboko e waziri gbogbo osere owo baba Ablami ori alapa be o ya ba mi diki adeniye ori alapa be gbogba lafi oluwa baptism eyan lo sere le lorin reverend doctor ololade lati for baptism suru lere le lorin ba mi oye depo ni gbogbo kwara polytechnic eyan ni gbogbo computer science o budget o ye je marki ke gbe bi o

Will and Balance Printing Media. Omo won ni lu omaran, won ni baba ti pe wa songboro aye. Omaran, o gogogo ni ejina se yi Olasende. Welda, won lo ni gogogo ladura. Eya fu tojo bi, a baba alaye yen, to ti pe lo ma dota odun. Eyen Olase ati Agbase. Will and Balance Printing Media gogogo ni yen. To ba ngbo, o to ba leka jadi gbogbo wa sire osire. Oni ka ma ki e, lagba be yen. O dapa papa mo ka ko awe so pa waju. O dapa bore. O dinu ko gbe bolu tori lede nowe niyan o. Ne tori pe Eli Alan temo. Mati Sodega, Woda, awon mejeji je n be lara awon iko. Eleni merin ti ni ogbon. Eya 26 gagaga niyan o. Ele ti won lo kopa. Ni bi fe ye agbaye to

0: tori o o da je nsile ku fagba e tori po ojo le pa yan te le keyan ma le sile ku fun ah agba ah it is well
1: eh
0: o tu wa wet eh
1: o
0: se
1: mo ri eh bo se mo ri na ni akujo adugujo lade asu la wa yi eji wole nu
0: eji wole wole
1: eji wole eh aki awon ka kira agbaya ti kujimo lo yin to ni lapara olorun po la se asiku mura ile ya tun bo were were
0: Eshun go ni
1: eh lopin ose yi o ni kokondo yo debi league legacy
0: adimo league le Nigeria
1: eh so sugbon awon kan won gba da ka won lo conference league eh pe won te ba mo je ba ti tan de mo je na lo ku eh eh sugbon sawa ra be wa na Sunderland lopin ose to ko tin bo yi ni
0: eh ja ma wo bo eh ja ko mu lati
1: to Sunderland na won mo le ni bere si si
0: eh ja ko mu lati le wa Nigeria nitori pe lowo ta wa yi a ri pe asekagba yo waye na ni orile di wa Nigeria ah ta ba wo bi fese wonse yo se waye iko ti nbe loke tete tabili yen le
1: international
0: awon lo soke ita ni
1: be ni
0: on lo soke ita lo kai kurudu city male Rivers United to gbenu tele won to wa ni 64 point ohun benle killer obi pe o se ko sele lẹyin na ka wa wo Kwara United ka dupe na ori ti ko wa yo kuro ni odo elesin mi ni ṣugbọn ka ma gbagbe pe point ti nbe laarin wa okere
1: o ṣugbọn tan a need your me
0: ṣugbọn idunun ti nbe ni pe iko ta fe lo bagba Bayelsa United odo elesin mi ti gbe won lo
1: so ta must gba da ni pe Kenneth Kiti ti jona koma ko na mo ti wa wai
0: okay
1: so o to kere tan agbodo ta ba fi dire mi ati le lo sugbon yin wa lowo awon yoku boya awon na ja wo libo ama fi dire mi sugbon la ja kokan wo balẹ anede omi ninu fese won se den ti le e to gba league Rivers na loju temi bayi nisin won the opportunity ju Rangers lo
0: okay
1: to pe ile ni Rivers wa
0: okay
1: awon Arsenal United kan ta ba wa awon lo relegation won lo continent so o kan won balẹ then you just that won lo buy Kurudu City nisin awon ti won buy o kan won ba to pe Kurudu City na o na ja fun Confederation Cup e pe po kerin lo wa so only that one po keta lati so ko Confederation Cup to ri pe slot keji ye
0: tire sire o tire si okay ta na lo na lo Niger Tornado
1: lo na lo so I ri pe o do wa daisi pe mo se ngo Rivers fe ni ejiju Rangers lo to ri pe Rivers ati na Kasina ko le o le mo le ra fun won sugbon se Rangers wa lo na Ikorodu City mo le abi Ikorodu City yo fowo le rin a je ko na mo le to na jam continent to mo pe Sixers na lo sin ja Tornado sin ja da ja eh so I suppose laarin wa Sixers 2 point wa laarin won eh so we pe
0: 68
1: ati 58 ati 60 points
0: eh fi be ni
1: 58 pelu no Sixers o le bari Rangers mo sugbon laarin ati Ikorodu City o ni oro continent convention cup wa laarin won so match yen o le mo mo se nwo yi eh Rangers le na mo le bo ka mo wo bosha bo bi ti match to so so do sin na niye relegation ta to lo si continent
0: elder e ja wa si England bayi o jo bi pe oro yen gan na fe ma kora wo back back na tori pe iko agba bolu Chelsea won ma gbokan le iko agba bolu Mayu lati ba ona Brighton ti bright ba le subu
1: eh
0: e mo pe o se nsure fun Chelsea
1: ti o le lo
0: biro bi won le lo si bi a conference league
1: ti won ti ma da wo libori ti ma so da won lo conference league
0: okay
1: europa o ti sure fun let awon to wa waju won ba draw
0: ton ba draw
1: ton ba lose sugbon ka de ko ja wo libori na sugbon bere ke ti Chelsea le ni Sunderland na lowo ta wa ton le ri won na Chelsea se balabulu do na last match won na Tottenham o da ko ta na ko dan ni la fun last two match o da ko last match won na Tottenham so da ko won win the last two matches won sugbon she Chelsea o na Sunderland to na won mo le ni first leg so to ma le ri won na so but emi wa ro Chelsea come on na Sunderland kan do le won gan o ku won ju kan lo continent lo to ma Thursday yo ba game won je
0: eh ro be
1: yo ba je kan lo Man U
0: e ja se ojo ko le awon ta fe fun card 0913656952
1: Arsenal e ti we league fun wa o
0: Amoni Brass Brand o ni ka fun awon eyan ni card ka fun awon eyan ni card 500
1: segun ni re ni won ti gwege won ti we league
0: o te ni pe ka fun awon eyan na card ai ji
2: maso
0: o ko yin bullet ti pe
2: e
0: ko ko ba yo da ro ba ni soro yin na
2: 081 3147
0: 5847 5847 Okay. Seven. Okay. What you
1: mean? Right. Right. Tori. I want to ask that time. Tell me. As one moment, right?
0: Ben.
1: Now, turn that. Tell me. Time. Turn. Turn. Turn. Ban time. One Bali.
0: Oh, Bali. Be Chelsea. Abi Mali. No Bali. Give it. Ah. We to anti South African family. On card. You know. Okay. Okay. I'm only brass brand.
1: To Billy. What about?
0: Hmm. G.
2: Maso.
0: Oh, coin bullet. Tipe.
2: I'm going to go to the house.
1: Ori ti gbadi bayi. Ori ti gbadi abi o orun gbaleke.
0: Te ba je e ti lo ko bi meta le bayi ti mo fe fun yin te ba ti gba champion.
2: Oda.
0: E ja wo boya ma ri pe bi meji si. Ah awon tin be lojo po Facebook na pelu ogo Olorun a ma fun won na ni card a lo wo to ba ya awon to ba
1: comment.
0: Awon to ba mu comment to po le. Ji
2: Maso.
0: O ko yin bullet pe.
2: O sa AY ni lati Okelele.
0: Lati Okelele ba yan da ero ba ni so yin ko agba bolu le ba to.
2: Ah, Olodu fe para United yen mi
0: o. Okay. Oya e ba wa yan da ero ba ni so ro yin.
2: 6178.
0: 60 wa. Se 08 ni abi 07
1: o. Okay.
2: 08 na ni.
0: 08061.
2: E da lo last ni abi.
0: My bad, but I'm sorry. Okay,
2: 08061. Hello.
0: Hello. 6168. Okay. 78. Oda, see wala. Eja wo eyan kan si lapa ejawo yan kan si awon kan lo npe number to ye ani pe kan pe fun se show your logo ayin te npe number e ti mobe
1: offline number vr le mu
0: olorun ejawo yan kan si 0913655 6952 g
2: hello
0: g
2: mason
0: o ko yin bullet pe
2: odua lo npe lati olosogun lo rin
0: odua omo asna ni na
2: Man, you
0: are asking. Okay. Where are your dear old Bani Soroyina?
2: 6447
0: Zero is zero. Abi, and your dear old Bani Soroyina.
2: Okay.
0: 08
2: 34 96
0: 6447 Okay. Motimu. E seun gan e wo agba eja ma lo
1: e ba o lagba lojo mo de ba se je kan ti fo le won ekun lo lusa ni awan stand nisin awan dawo lo lu fe won mo nisin awan to wo si bi o se pe pa ni tele won anja de ba lagba lagba lojo mo nde
0: pelu ase olorun eyin ti a to ba di ola e ti mo time ti a ma npade bo se je nu kari alayo ka pade ni re ka ma do lo di leyin ara wa mo lo mi nbe lapa bi eja ma gbe lura o di gba ko
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Ero ja e peleke o ntara se o maradan o nje ko modde dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
4: Monomin Plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se

0: wa nu ojo segun ki aso re engineer ko ma ba tu tu segun bi o tu ko ma ba mu e o si mu e iwo lo mo kokan mi nbe iwo lo mo emi ti kuro ninu ojo
1: oyan lo wa ki lo gan ni
0: o da ko ti ri se
1: sibo
0: tan kansu takasi
1: won
0: pada o mo nti won pada se fun won ni
1: won
0: ba ti ba ma o ba ti de won pada fun e won se lore mic pe to da pori lo fe mu ise ibi ta ibi to wa yi o da wa yi gba lo ma ko
1: yo ore da lo so ni da lo so ni pa
0: mo ti swap
1: ati ta lo so pa
0: eh eh pastor
1: pastor
0: o ma lo ko yin e ko oju mo ni ko si nbe
1: iwo lo
0: ko wa le le le
1: ni be pe ta lo kokko darin
0: emi ko
1: se olorin mo wa ko bo ni back up
0: emi ko mo kokko da iwo ko ai ti tan mai
1: ti ba o ba so pe explain where bye bye
0: ma wa lo ko
1: elere ni wo kokko
0: e ku ojumo e ku ojumo mo ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati tun ma gbo wa lojumo toni ojumo ayo lojumo tun mo loni ojumo owo ojumo la ojumo la afia
1: ki
0: dunu ayo ko ni o ma so kale so de wa
1: e
0: ku ojo weli weli so wa la po odo ti yin bi o ba wa ro nbe a je pe mura sadua o awe olodun
1: e fi so orukun
0: ko tun fi yin okun awe awe fufun tori ko n soju ko yo bi o ba ra dugbo won ki yo ju lasan o o ti lowo aye nu o
1: 2026 omi dan lo so be
0: o lo lodo ti akorodo ti yin ni
1: ko ti todo eniyan
0: so lo lodo ti aha o bi o wa ti wa ran lodo ti a je pe boya se eyin po
1: e mo ra si soro ni
0: o mi da laye ka je ni ajo ade ni mo nje
1: e ko ojumo ko ojumo ti ko ojumo mo ni gbogbo aye ka ye tetin gbo wa lojumo tun ni ode o da bi a ko ojo weli weli yin bo si je ojo patapata ni o ro lagbegbe todo ti yin o mi eko eko na ni ejo tun mo ko mo bi dodo efon ko kipo bi isale ko nu bi isale je lofu ko ma lo lo ni sele sele lojumo tun ni kini won wi kini won so ngoro aye ajo ma ganu si ajo ma gbenu si gbenu se lo ni sele nse o awon mi jeje ta jo popo ti o tu kipo na le ngbohun wa isimi olare waju oye wole for short.
0: Ewo, Punch, Guardian, Daily Post, Daily Trust, Channel C, bi mo se ko wa ni.
1: Order the nation, lo lewo waju lodo ti mi leadership nbe bi Vanguard, nbe bi Guardian, nbe bi the cable, the sun, gbogbo e parapata ni oranju kankan kan ni waju ti mi na laaro tun ni o.
0: Ewo, Jesus ko le da le, number 1. Mo ti mu eyan
1: pa. Mo ti ma ba mi du.
0: Igbe keji are ile wa Kashimu Shettima o ti sekilo fawo omo ile Nigeria o ni bi o ti le je wipe orilede ye bi o ti le je wipe a ti moriba lowo iko awon agbesumome o ni asiyori to po jaja ohun lati se o lori didoju ija ko awon iko agbesumome o ni sugbon tohun ti be ko ti mo si wipe ogun ti pari ton yanyan Shettima ohun le soro ye lasiko ti oni gbani lamọran pataki leka awon akanse ise iyun dokita Aliyu Modibo to nsoju fun iyun lana tin se ajo ajabo nibi sisi iwe kan eleyi ti won pe ni counter terrorism and counter insurgency operation in northeast Nigeria iyun to tumo si wipe igbogun ti iwa igbesumami iyen ni apa ariwa ila orun orilede Nigeria tin se iwe ti ogagun feyiti Ibrahim Yusufu ti o se be ti o ko ewo inu wa ro di punchy ni lo yo won gbe le tentese
1: okay le omi do tin de gbere gbere lori odan je kemi na o ba o ninu wero yen punchy to jade lojumo toni a ma fofin de yi keyi oluwa po are o lati ra form legbo selu ti a emi ko nbo so be ikan gukan eyi ti won ni turaki leyi to ndari o ninu egbe oselu agborun ni PDP lo fokenke oro si gbara lojumo toni ikan gun eyi ti won ni alagba kabiru turaki leyi to ndari o ninu egbe oselu People's Democratic Party PDP mo ti jade si bombo bi won tin ko ipakojiyan oniru esun lori ran ran o leyi ti won fi lowo ni gogo gongo wi pe se ni won ma pagidina awon oluwapo are lẹgbẹ oṣelu PDP lati raye ra form kawo no si fi fe han ni gbaradi fun eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 te mo eto idibo abenu fun awon oluwapo are lebe pepe gbe oṣelu PDP ninu atejade ti won lede gamboro si gbaraye o ni ojobo bati owo ni tin se agbenuso fun ikangun ohun ninu egbe oṣelu PDP ini e memo bong omo juwe es na gege bi ajara bu kai royin eyi to je pe o yina so to geregede o be lo te pele ma bi pe gbogbo oluwapo ti o ba ni fe lati gbenu se ganu si o kini ohun lo mo lanfani o lati ra form na ki won si submit form ohun lasiko gbe ni asiko gbe ndeke eye ti won ti saju tari o e memo bongi o se la yoro so won waju oni laipe yi ni egbe oselo PDP ni won mo iso si waju ba gbe ndeke yi ti won ti saju kede o fun gbogbo awon to ba fe ra form tabi submit form won latari arowa kan eyi ti won do wa lati odo awon ma egbe oselu na lo ni soke o gbo balance re punch lo seri e laaro to ni omidan
0: o da eje kemi na kin lo si oju opo jani ose are bolomi tinubo olori oko ka fata lori lode ye o ti yan segun aina gege bi oga agba tuntun fun ajo olusedowo jambu ni o registrar lati lo lopo ojegbon izeki oloyede eni ti sa elekeji re yo ma tenu pepo ni ojo kokan le ni ogbo osu keje adu ti a wa ninu eye gege bi atejade to gba ti owa olugalowo pataki si are bolomi tinubo bayo ona nu gajade iyun ayin okede wipe aina eni ti yo ma pe omo ogoji odun ninu osu keje iyun july gege bi o se je olukoni eleyi to danta o tun je akose mose leka imo computer to si ti fi opolopo dun to ti fi se ise leka ilana ti awon eto idowo imo ero ati atigbedide ise ijoba ewo e fe ka si waju se oju opo channel si o mu ni royin awon le 1030 toni this is your birthday gift.
1: Okay, like, oh, me that in there, eh, boy, the old one son, Tony Bekinio, Umba,
0: Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, gift Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki,
1: Yaki,
0: Ni July. Yaki, Yaki, July Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki,
1: Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki,
0: Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki, Yaki,
1: O di won ninu wero in Nigeria Tribune to jade lojuma to ni won ni ile ejo mo ti wogile timetable eyi ti won ni eyi o wa fo ti tari ati ti pepe oruko awon oludije o ile ejo giga leyi to je ti ijoba apopo leyi to filu Abuja sebu joko ni won mo ti jade si gbangba walia lojuma to ni o bi won ti wogile awon ilana ta ma se guideline eyi ti won ni ajo eleto idibo apopo lewa Nigeria INEC leyi ti won gbe jade o lati pon ni dandan gbogbo egbejegbe egbe oselu patapata porogodo lati ri daju pe won tari awon oruko eyi to je awon to je ti awon oludije won titi ojo kewa osu kanun o loju na ati fun won lanfani lati kopa dije dupo fun ipo are ni bi eto gbogbogbo ti o waye lodun 2027 ninu idajo eyi ti won lo waye o ni ojoru latara iwe kan yi ti won ni o te awon iko oniroyin iwe iroyin punch lowo ti won pe ni certified true copy CTC Oh man, you are late. You are late. Ni are late. You are Mohammed Umar. Ni are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. You are late. La ro to ni o
0: egbe oselu to nse joba lowo ta mo si egbe oselu APC eka tipile Kwara wa ni ayin ni won ti san eto idibo abele gomina si wajo lati ojo jobo to ye ko waye si ojo eti baye ti nse ojo keji le ni ogun osu karun odun ta wa nu aye oni tin sojo eti eni to je lasiko iroyin ti won fi lede gba ti owo eni to je alukoro fun egbe oselu APC won ni pele Kwara Abdul Wahid Babatunde won o so idi abajo ti won fi su eto idibo abeli ohun siwajo o wajo ko di mimo ipe alaga egbe oselu APC ni ipinle yi Sunday Fagbemi ohun na jeri si isun siwajo eto idibo abeli ohun to ye ko waye lojo jabo si oni baye ti se ojo keji le ni ogun osu karun lasiko to ntaku reso fawon oni royin ojo opo channels ni ro yan wa lara ti
1: oda omi daje sabe jole mo pa bi oga odi wo ninu wo ro daily post to jade lojuma to ni bo ba ngbo wo ske yewo ni o tele o agba kan iroyin gba ni tori pe iroyin fi lede wi pe iko omo ologun ile wa nigeria mo ti fi kele ofin pe afurasi obirin kan leyi ti won ni o nje agbodegba fun iko agbesumo mi iswap ni ipinle ebronu agba kan iroyin gba ni kolohun o mo sanu mo ni o won ni iko omogun eyi to je tile wa Nigeria ti won pe ni 196 amphibious battalion won ti fi kele ofin pe afurasi arabirin kan leyi ti won ni ohun na je agbodegba fun iko agbesumo mi iswap ni lo baga ni joba ibile ku kawa ni ipinle ebronu ifikele ofin gbe ni ohun ni won sipaya re gba ti owo eni ti o je lame to lori oro eka eto abo iyen zagazola makama leyi to gbe gamboro sori itakun ayelujara x re ni ojo bo gege bi olobo iroyin lajo eto alabo won gege bi o ti wi o makama o je ko di mo wi pe afunasi na ni won fi kele ofin gbe ni nkan bi ago mejo owuro ni ogunjo osu ta wa ninu re yi lasiko ti iko omo ogori lede wa Nigeria lasiko ti won sise takuntakun ni agbegbe lawanti ni ilu baga gangan ko lo wo ma sanu mo ni agba kan iroyin gba ni obin tanyanya daily post lo gbe lo seri e laaro tun ni omida
0: eye ma fe mi eyan ke ma ma fi takaiti ma fi wa content lori itakun aye lo jara gege be eni ti o je agbenuso fun ijaba ipinle Oyo labe gomina Seyi Makinde Abayomi Fagbero o ti kede o ni gbogbo awon iroyin eleje eleyi to lokirika lori itakun aye lo jara wi pe won ti tu awon oluko ati awon akeko ti won be lakata awon iko ajinigbe sile o ni ran patagba ni o awon eniyan won yi ohun ni won ji gbe

0: so e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa ina igbe ipolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun e ja sare jole mo tori pe akoko tin ko wa ni papa mora iwe royin di kebu lo gbe laaro tuni okunrin kan eni tin se oko fun okan ninu awon ti won ni won fori sogba isele ijinigbe oluko to waye ni ilu ogbomoso mo ti be awon ajinigbe ohun lati jo jare o ni ohun ni ki won wa nawo gan ki won yonda iyawo ati omo ikoko ti nbe lowo re o eni tin se oko fun arabirin Mary Akabi to je okan ninu awon oluko ti won ni won fori sogba isele ijinigbe ni ojo jimo to re koja o ni awon ile eko meji ototo to nbe ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo mo ti paro wa o sawon ajinigbe ohun lati jo jare jibure awolugbe be pe ohun gangan ni ki won wa nawo gan o ki won si yonda aya ohun ati omo ikoko omo osu meji din ni ogun leyi to nbe lowo e arakunrin ohun lo soro ohun tedun tedun okan ninu foran video eyi to fi lede o ibi to ti paro wa si are Bola Ahmed Tinubu te ma gomina ipinle Oyo onime ro seye Makinde o lati o jare jawe sobi ki won si da si oro na ki won ri daju pe gbogbo awon ti won be lakolo awon ajinigbe papajulo awon oluko ati awon omo akeko na ri itu si legba di kebu lo gbe o ye ma tun gbenu tan o
1: Muhammad Ayatuddin eni ti o npe fun wipe ohun fe jade dupo are labi asi egbe oselo African Democratic Congress ADC o ti gba awon odo ile Nigeria lamara o wipe ki won lo eto idibo odun 2027 ojo yi fe mu mi lohun lo
0: okay lai bo ba ti se
1: ki won lo eto idibo odun 2027 lati fi pe fun isejoba ire eleyi ti yo pe se ise ti yo si wa ona abayo si aisi eto abo ati eto raje to rajaja lorilede Nigeria nigba to nsoro nibi to nigba to nsoro iyen ni itagbangba lasiko to nba awon odo soro nilu Abuja lana tin sojo ojebo eni to je ogbon tabigi leka oro eto raje to tun je alaga telere fun ajo ko ta mo se Nigerian Economic Summit Group o je ko di bimo o ri pe awon agbagba orilede Nigeria eleyi ti won sejoba o ni won ti ko awon omo ile Nigeria won ti ja won ni tomo iyun lori awon ilere ti won tin saju se lateyin wa o ni aisi sejoba ire o tun ba mu ki orilede Nigeria ma fo seyin o ni e pare sejoba o ni e satideyin fun awon odo lasiko eto idibo to nbo lona e wo inu were in the punch ni mo ti royin ohun e je ti sare jole
0: lo
1: ile ejo magistrate to nbe ni Bolade nilu Osodi ipinle Eko won ti ni ki awon okunrin meji kan ki won lo faso pempe roku aba fun ose meji pere latari bi won se seyo ni ta gbangba eni siko ti won tari royin awon sori itakun ta mo si x to je itakun twitter tele re Commissioner leka eto ayika ati ipese omi iyun ni ipinle Oyo to kun bo wahabu o ni awon okunrin mejeje awon won je wa ni waju ile ejo pe looto la won je bi esun sisu eyo si itagbangba ewo inu iwe iroyin to je ti punchi ni royin awon lo le tente si seyo si tagbangba ko se won o se leji
0: won kan mu so wa bayi ni won yo bi eni egbin
1: ko na si ta gbangba
0: o wa lo olojo la nba pa waju
1: ofin
0: keyan kan ma
1: to re ti jokun obinrin ko le sese ni
0: ayika wa gbudo mo toto lasiko ta wa yi mo toto lo le segun arun gbogbo datso
1: ka ma ma foja ka ma ma ja lo sabala la me ta bo fun waju
0: en de won wa gbo yoba
1: tokun be un ni
0: e o ti tan e ja mo lo sabala la me to jare an bo

0: Ayolongoji ekiri jigbora tano danu Sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorunsun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun be Sempin night horo meji lura were were ni Sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba nsun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re Sempin night
1: e fori irora wa bigba o Sempin oko yin ti de
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ile ise to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin.

kavi se odun ile yatan yi ma nselebe olon gogbo nti eyan ma fi qualify lati gba gogbo awon akeyi ma sa fi ta wa lore awon ta wa qualify na ra to ko ipa wo ti kan kan kan inu to fi ma fa won to ma fun lakun je oto sa wa na olon atawa ate bi ati ara wa odun tin bo wa ida ko ja se pelu dun ati ayo ati alaafia ara mo ta ba wa nse na odun wa lakun je okun fofo fun ti a ma tori re sodun yi ti mo so kan yi o na ni en si ma je en to yoko ya ni lenu e pe akoko na odun ta nse ope la fi nda leri nkan to bu mo wa ninu osu yi odun e se odun lasan odo wa awon ara ile anabi je ka ma daada pe ko sodun ta se ope ni ma nje yi ma nje awon ore kan ti o ti se si iwaju ni odun ti ramadan odun ope wipe o bu wa ni awon ebun gobo yi ninu osu yen ope re la nlo da ni yidi ope re la mo fi kirun aka meji ta mo kini yidi a mure a sin gbe olorun to bi kada gbogbo alawa ko baro tin be ninu raka meji ta nkiye igbolorun bi ni o wa la wa lezo ka biru allah ala ma hadakum nani o wa la ran to olorun fi ni pe e ma bi lili ke mo fo na ma yin yin ka fo na ma yin e le ma pe te ba se bayi ni lasuko bayi di igba bayi nkan te gba lodo mi ni ko le ye yin laka yin o le gbe agba ti mo fi ran muhammadu si yin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bo se aje ko a ma fo odun dupe ni gege be na la tun won fi todun ti le na a ma fo na dupe ni ke la ndupe le leri awon nkan to bu won la ni jo mesan ko to di pe a so lu yen gangan la ndupe le leri ni ye jo mo so awon sato ye ka se awon kokan to la ni ka ye re ogba mi omenu ba bi na fe lati be line magriba ti sha ta ka fatiha ta ka suratu ikhlas qul wallahu ti wa adina musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al mufsirin aya ya oba musa ta haruna lo bo se ba rasulullah ti ali bo se ba ahmeji na lo awa fe ki ajanfa ni asiko yen na fi la won fi wa lasiko hun so na fi la mejeji yen won fi sere en to fe ma ibatan tin be laarin ali ati rasulullah abi ibatan tin be laarin annabi musa ati annabi haruna aya yi ona ni yo fi hawa kaka tafsiru re won ti ba nkan tafsiru to je original tafsiru ojulowo won ma ituma aya ya tafsiru tin be bi aya yi lori be odun eleyi osu jome wa to saju odun eleyi ayi areti na fi la yen pati ejo areti adua ta ma nse katoki magari kete katoki magara baba tink magari tan gbara ti atuma nkeleyin asuba ojoju owe kan lo areti pe ki aka areti ashadu an la ilaha illa allah wa da wala sharika lahu erisi manu erisi merin ati adua eyo kan to gwerin ti bi nje manu areti ka ma se nu ojo me wa yi areti la ilaha illa adada layali wa dhuhur ali gangan lo ni adua yen pelu imo si oga re rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali gangan lo ni adua la ilaha ni erisi la ilaha mi o wa ni be eyo kan oni la ilaha mi o wa ninu iyan wa repeat ele mi wa awon ara ile anabi yin ti won jogun e lodo baba won na jogun e lodo oga re rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fe ken ni ka se adua na tori pe asiri yo me wa yi atodun yen inu la ilaha yen lo wa je ka gbiyanju awon ta ba ma adua yi ka se ka de se pelu imorasi wo onu ba nkun won gba tokan e ba nse re ka ki da okan re pada wa to ba ni bukata to gbo ori irin re ma se ma fi ara se titi every day yo juma ti o da yo di ojo arafa so leyin eleyun o ko ojo arafa so awon ti mo ka kale yi atawon atawe ti nbe ni mesan yi na ke ba se ma ngbawe ka to sodun kekere na la ngbawe le ina ko je pe okan joran yan okan ojoran yan ni ta kokko mo ogbon yan abi mo kan di logbon yan loran yan eleyi soran yan awon to laju nikan ni ma ngba awon to ni nkan mu niwaju oluwa awon na ma ngba awon to ni nkan se awon na ma ngba ama ke se dandan ebe lokan aya mi lenu ko eyin o sodun en ti o sodun e ma nla nla ni fun mi abẹ́ àwọn tí wọ́n àwọn tí tàǹfà ń fara wé

e ma ni pe keyan osodun lai se awon ta wiye ko to dodun tori an tin sodun ti wan yo kan ni yo le le ri gangan mi o mo nkan tin yo si e mo nkan tolorun fun tin yo gangan pa to ko ye mi o iyawe ogba iya adua le o se ina fila mo gari si isaye o se iya adua taaro o se eyi ojo arafa gangan o joko ti bo ti ye ko joko ti ogba awon leyin be nle pata o se den kilo wan yo si gangan ni jo odun eyan ma gbawe ko ma sodun odun ramlan bi amo bi ba file ti o ba se to ba si sodun o sodun na ni kokan pe ni kokan kun ni amo sodun ori pe ninu odun a ka ninu ti ra kankan pe to ba ti gbawe bayi to ba se bayi to ba se bayi o gbono sodun rara akoda ramlan ga ko ba file ti ko ba file sele to ba gba o gbono sodun so odun oto amo pe landa takbiru olon la nse angbe oluwa ga angbe olon tobi ni lori nkan to bu wa ni inu awe ta gba ko to di pe awon odun yen sele eyun je a fi fa wa si lecture ta so yi ta se ni je ejo ka gbuyanju ka tun gbo ka de lo ti ba ya ka lo ni ibe ti pa wa ba ka amo laye se nkan kan koda to bi ga teyan fi aye ara re se oyere ni bi ga teyan ni nkan kan ti o gba lodo olon ina ni iru re so eyun lo ti pe ita fi n sodun e to tun ko to ojo to se pataki ko to di pa sodun o na lojo arafa ojo arafa ni yi gege bi a se ma ejo ka mura re kale kini mura ta se fun arafa e mura ta se fun ni pe ojo arafa ojo adua ni ninu odun kan inu odun kan kaluku awon asiko lo ni nkan teyan ma se ninu won rulat lokodri ese na fila e ka nazal nao eka qurani ni o dule lati lo kodri ni eleyun ni su shaban awon adua nbe ta se to ni se pelu mahdi to de ni se pelu islam gangan ati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awon asiko kokan lawon ase kokan to wa fun won sugbon ojo arafa ta ba ni ke la file fun lo waju oluwa gangan en ta fi ojo arafa le fun gangan adua ni adua sise supplication adua sise making request ima toro nkan lodo olon ina ni ojo arafa je so imurade na nka o ke bo ni won ti man se ni jon ka wa murade lati asiko yi akoko won ni fun ti man gba awe o kon gba awe mesan ka to sodun to fi di ojo arafa yen won le to ba gba awe awon to ba ti wa gba awe ke le se nkan kan won yo ma yi nle yo ma yira nle le kaakiri ni awon to ti pe awe ma ima po inu won po ni awe o ti ma la won to fi kan ra pawe o ni jo raye sadua ni jo arafa won ko fi awe le njo na tori pe ni ojo baba ni ka mu kan adua la mu a fa awe le ni amo it fi nda yo ni ko kan le kon ba kan le ko mejeji papo ko ma gba awe ko re to ma se adua imorade won bi kan yo ni orun to to ko to da se ko yen ibi to je fe sadua won ka kan ni di lo because won to fe sadua jo arafa ka para wa mo ka bo sayi kan ti awon tin waye kaakiri ti won ni diwa lowo awon to di to bu kiri ara won tan de bu ka ta ti je ore olohun awon tan de ni kankan tan fe mu ni waju olohun pato won ni kan o ku mi tawon yan ba ti ma di lowo aye to ti wa sadu ayen ti nkan kan oni ma di olohun oni ma di 50 40 40 won ni ka gbianju ka wa ni ojo arafa a toju aye yen kale fogun to wa fi sadu ana pata se ba won mi to ti salu ala ni eni to fe lo ni te to fe lo ni Quran to fe lo ni tira to fe fi sadua gangan adua to fe se gangan ni gbogbo awon ipa ta won ka ti toju re kale nitori pe ojo won ojo adua ni iyan ma mura de adua ni ojo arafa ni o ma ja ara re wo en to ba ara re lojo arafa ti o le se adua to a ma to fa to lo fi se ru re fun to ka mura kale ni jo arafa fun adua awon adua ta won ara le wa ko kale fun wa mi ba bere lati igba ta ma bere re titi o fi di magari ni jona yin o le se tan won o fe ki eni kankan ti ba ntin te lara ile to kara ile anabi kun won o fe ko ri aye re lasa ko ta ti ma sa adua ti o fi di pari a ko la ko adua ni jo ara pa gangan ba fe ba ti fe ki aye la ni a ni lo bere ye se pe lati aro ni adua to ba ri o se laaro baba ni bi to lo laaro awon to ba ti pe aye la fe de keyan dari wale abi ko dari ti bi o fi sa adua bi ti gbogbo nti.

ma di lo ti o fi ma di de ko yanju e o ba nese se ko pa phone ko face igbesi aye re ko de face al kiyama re ni ojo arafa awon ti me arafa gan adu awon ma se njona ke kakan won ma ya adua ni nafila meji meta nafila meji merin at most mefa ina ni nbe ni ojo yen gbogbo yoku lati gba no ba ti kan ile atan titi se fi demagari

Eka bo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin lekunrere le ntete si lati kan igbon safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na ntese waju bayi nile okere awon eniyan kan tinu bi ti yabo ibudo ajo ton risi ipinwo ibureke aisan ebola lapa ekun ila horun ile olominira Congo leyin ti won pagidina awon molebi te ma won ore odokunrin kan eni ti won ni o sese ko je pe latara aisan ohun lo fi gbe mi lati gbe oku odokunrin na lo re sin ewe awon osise olopa ni iroyin fi lede pe nise ni won yinbon soke lati fi tu awon obitibiti iru na ka o ago ara olugbe to farakasa aisan ebola ohun lo je eyi to lewu ba eyi ti gbimo lase nilo lati se amojuto eto isikun re bo ti to ati bo ti ye wa yo awon osise leto ilera to nbe nile iwosan rampara to nbe nitosi ilu bunia lekun ituri nibi ti arun ohun ti jeyo julo ni won be labe abo to gbopon o latodo awon iko eso labo ewe osise leto ilera kan lo farapa lati pase okuta eye tawon olufe ohun na ju saju ki awon osise leto abo to dasi oro na lagban iroyin re daraya fun tosan toni olubadamoran pataki fun iko agbobolu Kora United Asifat Suleiman ti fi igbaradi iko re han lati jawe olubori o nibi ifese wonse to gbeyin ni sayi pelu iko agbobolu Bayelsa United iko amuni boys ohun ni yo ma wa ko pelu iko Bayelsa United leyi ti won yo gbalejo ni papa isere ti Samson Siasia to nbe nilu Yenogua lopin ose yi iko agbobolu Kora United lo nilo ifese wonse na lati fi wa loke tente tabilio Suleiman ti wa je ko di ma pe iko ohun lo mo pataki ifese wonse na ati wipe didun bayi losan yo so iroyin lekunrere fun tosan tuni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa seti gboyin losan to ni pe are tinubu gbosuba kare fun ajo ndlea lori gbigbon ibuba awon elegbogi oloro to nbe lenu alaile sile yebe yebe o igbimo to mojuto eto idibo abenu egbe osilu apc se leri eto idibo ni gbangba la santa loni bakana latumu wa seti gboyin pe anzat adeola jumo jawe olubori gege bi omo oye fun egbe osilu apc nipile eko te mo ipinle ogun o nipinle kwara amuwa seti gboyin losan to ni pe ijoba ipinle kwara pe fun sisamulo awon ibudo eto ilera alabode gbogbo nile okere ajeke gbolosan to ni pe awon eniyan tinu bi kan dana sun awon ibudo ile iwosan itoju fun aisan ebola to nbe nile olominira Congo lagban iroyin re daraya fun tosan to ni amuwa seti gboyin pe iko Kora United fi igbaradi han lati wako pelu iko Bayelsa United

0: Emulenye gagaga. Egbe.
1: Show one yi lara.
0: Fala mani.
1: Uwe mi lara.
0: Oh, babo ti mi le titi iti.
1: Adi show wo e la.
0: Toro gbi gbi gbi.
1: Uwe mi lara.
0: Tonku mo obi dodo e fa.
1: Wonji jo mi yo. Yes.
0: To si bebe bi ikwama lata.
1: Ajo.
0: Abi bi ikwama to kata hanu.
1: Kelele. Yes, yes, yes.
0: Eske lebe. Yo le baby, o tun gba yagi yagi, o se ri mo dodo.
1: Yes, won bere mo.
0: Yes, ke.
1: O ya won jijo mi. Yes. E mo le.
0: Bo ba n gbo wo ske, ye wo.

ba lo gbo ri wa gbo gbenu si bi eni to lohun orojo ri ni sare wa wo itona boyo jo ti rode le ti yin oro dadugo yin eba beyan ba lohun ogbo diamond ri 88.7 nile lorin bi

0: awọ yẹ ni mo ba gori ati eto lọzọ yi se n fi ile e ọlọrun adupe ti a ta lo le tulu gbedi gbedi
1: o ti pada ti se fe
0: gbagi gbagi
2: ibera gidi ba
0: gbagi gbagi emi o mo to ro lokan elero obu May God sanctify your thoughts. Ki Oluwa ko ye iro oke se mi mo super. Ani ko Oluwa ba mi ye iro oke se mi mo. Ngo go gba. Kilo mi, kilo mi, kilo ro. Yes ka. Ile ya ti wole de. Ni mo tin dupe lowo Balawura bi fun oni sala idupe o. Lowo ile ise fi Olu Pharmacy. Ti won ti wa leyin ko ebo fun wa lori eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo won ni gbogbo eyin te ba ti lanfani lati ganu si ibere ta ba na nbe na Satagun lori eto yi keyin na ma gbenu si gbenu se ile se fi Olu Pharmacy e se o mo mo lori gan ni jejo mo ni kawon eyan meji ki won ba nfi ede meji ototo kan ba nfi sure fun alase apase kan ni ta wa yi baba dada inu mi dun ayo mi ko wipe ninu awon eyan meji ototo ti mo ni mo fe kon ba ngbadua fun alase apase kan ni ta wa yi super iwo ko yi mo ran awon eyan lati Ijebu Ijebu lo nwa won ba mi fi Ijebu won ba nfi sule fun alase apase kan ni ta wa yi gege bi ileri ti mo wa se ni jejo nipa nu olodun ni pe loni mo ma reti reti reti remu olodun ni oje ti o re bole lori eto ni jejo mo ni mo wa won mo ulesa kan ba nfi ede ulesa eh kan ba nfi gbadua falase apase kan ni ta wa yi lo ba di weje go abi gbon yin ko ti ri ko si obi ye baba ujesa mama ujesa eyin mama ujesa to je pe ladugbo yin mama ujesa mama ujesa na ma npe yin eyin daddies eyin ba mi to je pe ladugbo yin e ba ujesa baba ujesa baba ujesa na npe yin e pe sori eto yi bayi mo be ke ba nfi ede ede luri agangangan e ba nfi sure fun alase apase kan ni ta wa yi laarin seju kan olodun ba kadara bi nbari bi nba ti wari mo nbo wa sodo super niyan olarin waju oye wole loko temi mr granus granus no be poison no be ateno super walai oyo yanju ara je lo 0913655695 super mumbo hello
3: hello
0: e ma ka sama
3: e ko eto
0: olo ni ba wa to ko ti yin
3: ni te mu gbo bi owo
0: ah ami tuntun so mo le san ni ore ni
3: amo le san ni mere se na ni wo na man
0: eh ah oya in ba mi fi ede luri ayin ba mi fi oya ba mi fi sure fun alase apase kan ni ta wa yi o baba ria
3: mo pa okay baba ria ti o
0: eh
3: ti o lu eh mo mo gbadura fun
0: eh
3: o pe kan na ni a ma lo ni re le
0: ami olohun wo
3: olarin ani re na oje
0: ami tuntun
3: ile se ni a ma ro ke ni
0: ami olodumore o
3: ni o su se kin wa ni gbogun gbogbo ni se n gbo bi o
0: ami o ami o
3: agbo olohun a wa ni gbogbo ni
0: ami olodumore
3: a ni ji gbogbo ri agbe
0: ami tuntun ami to ehun le o bu ya oje sa un le Eh. Eno mi dun ayo mi kun. Ah, o wa ku okunrin. Eh, super. O ma pe soprano yato si bass. O yato si tenor. Ba o ba gbo ohun ya oje sayi. Bi eni fi soprano gbo ohun orin ni. Mo nilo okunrin kan si. E lowo e ka so.
3: Lenu si alaji.
0: Wallahi, Olorun lo ni ori be o. Ese un gawo ko yin mo.
3: Mami Adiola la.
0: Iya di ola lati ilu Jagbo. Eh, e be ganu si. So mo ule sa ni ore ni.
3: Ara o.
0: Eh. Ilu wo nti yin?
3: Omo loke meji.
0: Takotabo.
3: Lori agba.
0: Forget ye. Mo nilu okunrin kan si. Baba Ujesa. Hello, e ka san.
4: Kazo gbenu si.
0: Eh wallahi o yoyanju ara je lo se baba ujisa re.
4: Ije ko yo ba ni o.
2: last week ati rowo yin o
4: owo ki lo ko yin gangan gan
2: Tunde lati of a garage
4: Tunde lati of a garage mo ti ni mo fe so eyin le yara e da ko se iyen olopo le se suna ko ma je ko n le nro o n le nro lati ose to koja o alagba Tunde o e jo mo fe be yin eyin bi meji le lanfani lati gba ibere wa ni jejo ati enikan lati agbegbe afanda sugbon boya atejise ti po lori phone mi ni awon atejise kan be ti won ori lori phone mi mo wa be yin loko lohun ohun te se fun mi re o leyin eto yi e ba fi number yin e ti atejise si mi se n gbo e wa fo oko yin sabe re e dakun ma pe number yen ma fi lede Eseun gan mo dupe eni keji to pe lati agbegbe afanda ni jejo e daku tori olohun beyin na ba n gbo eto lowo e ba n fi atejise ti yin na e ba fi sowo sori number ti won lanfani lati pe jade bi akoko ba tun se be baba ojisa kan mo nilo si o hello
5: apeto
4: olohun ni ba wa to
5: oruko temi ni tai manija
4: won
5: ni onipo ma agbaji one
4: bayi Yayi. Wallahi.
5: Ah, ti opolopo jimo laye ku pale mo odun.
4: Ese se ti ran odun.
5: Ah, e ko ko mi ni tai mo njo mo ni nipa ma agbaji. Ko ni di ka ran tun pa ma na nlo.
4: Ki le nba mi nfa. Mo bere egbowo ni e ni suro oje. Ah, se pon mo o yato si agbo ni.
5: Agbo mo nda, agbo
4: mo. O wole ya. Fa ga ka suba. Pa mo wole ya. Era ko mo bi no se mama fe se jog ni abo warm up wole ya hello e gas oh
5: hello gas
4: yes ke o ko yin sir
5: ayan ni mi
4: lati
5: tata lati
4: eh baba eyin na bo ni se ti ran odun
5: e je mi na bo lati bi ose bi meta
4: emi kini bere ta bere lowo yin te gba lori eto yi
5: ane ke
4: fi oro dara ewo nbe tori mo sakiyesi pe lopo igba awon mi o mo fi atejise won ro pe boya won o ko le won a kan fi sowo sa o ya kini ibere ti mo bere lowo yin gba na
5: emi o kan pa atejise o mo fa atejise pe gba ti mo gba ya fitila bi le pe
4: fitila
5: yes fitila le
4: gbogbo awon ti leyin awon meji tose to koja ko selo mi ta jelebu ko da dori ayodeji mo nbo baba dori ayodeji ayodeji gba ibere wa lemeji ototo a si ti fun lebun re lemeji ototo bayi to emi o wa mo o boya yin le fatejise sowo
5: mo fatejise mo fi sowo
4: oda mo ti gbo ti yin be ba gbo temi mo ti gbo ti yin
5: oda ma to fi jise
4: mo ti gbo ti yin aye opo Ayowada. Ada eje ma bo wa sodo super ki moda super lagara. Super bi oba ni di obirin ki je ku mulu tori a fe si class an lo class laaro le lo san toni. Ehn. Sugbon baba ti wo class bayi. O si ka mo raye todo ti yin mo. Eh to ra won akeko won ti duro tandi won duro kore ni.
6: Won do digbi.
4: Won do digba. Eh won duro digbi ni. Won duro dede bayi. Dede bayi. Super.
6: Ba si duro dede double pa.
4: Eh be ni.
6: Ta duro ri.
4: Eh te ga tan.
6: Ah Olorun.
4: Ile ya today. Ile ya wele. Ewele. Ile ya. Loni boro boro. Eh. Loni boro boro.
6: Come on God see.
4: Loni boro boro.
6: Kai.
4: Kile fe solu e da pelu bayi.
6: Se e mo igba mo se mo bi call.

0: Mummy no dodo.
1: Okay.
0: Ati Christiani.
1: Okay.
0: Gbogbo en to du ba balaye ati awa elese abalaye.
1: All right.
0: Da mo da muzwe pa. Agba la bi te ti le wa sere ni.
1: Yes ke.
0: Te gbudo ti wa ma sere ni.
1: Yes ke.
0: Ta ba di ru fe ni kerin to ti di da mo park ri. E bi ro e pe ki lo si.
1: Eh.
0: Eh. Pe o si wa lo rin o ti da mo park.
1: Ah.
0: On gbogbo mo so ti di da mo park. O ni fa kilo asi kilo sele gogo.
1: Asi.
0: Asi.
1: Asi.
0: Asi now.
1: Asao now.
0: Asao now.
1: Asao now. Asao now.
0: So da mo on 27 to aye pe ojo ayajo awon children's day tuani.
1: Hey, so at children's day ayeyo ni beji lo bo si
0: o ti ma o ma let ti case
1: ato olodun mo ri
0: o ma o dun gbogbo ma kan si ni sa
1: kabiyesi olodun
0: da mo pa kin pe gbogbo mu ti wa patapata pe e wa ke wa se ajo yo ile ya lodo wa
1: all right
0: ata ajo yo children's day lodo wa
1: o da eh super bo le awon alakale eto tin benle se mo ko ni ni jimo ehe olande saturday tin sojo abameta ojo sunday nbembe ojo aje ojo monday nbembe ojo isegun nbembe e je ka won ara le mo ena tan egbe won debe yan yan o ojo kokan itu te ni
0: lati ojo tuesday ojo jimo ni park wa nsi
1: all right
0: but lati ojo tuesday ojo ose tin bo lati 26
1: okay
0: ni ayeye ile ya ti bere lodo wa
1: wow
0: be ni sa fun gbogbo awon to fe travel wa pe won pe ibole tun le lo ni lo ni ibole le tra e mo bo ni diamond abuse pa
1: yes
0: ni ojo tuesday a ko fi se pe welcome party la pe
1: welcome party
0: welcome party dj wa wa standby dj rezi ni dj crack ni dj icas anopolopo dj bi mefa ni wa standby
1: e je ma binu e pe dj gbenus
0: e lo a pe dj gbenus me se se dj
1: ah bi e la won speaker mo de won microphone
0: pastor ni gbenus si e tun ti bere so gbogbo awon dj bi mefa lo wa standby sir
1: all right
0: e to wa dabi re ni pe ni on 30 Champions League final Diamond Park to Ganu si
1: ah
0: live at Diamond Park
1: te
0: ah olorun
1: eh super ibi e boro de mo kan fe soro opo ni o
0: okay
1: te mo pa won kan elomi fe ni asma lori oro asena
0: eh
1: okay dupe oluwa oluwa pada da soro na e ki hallelujah beta
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: ogo ni lapa bi ogo lapa to na
0: o le mi ko go le je o
1: eh
0: ma ti be ko ba o e farabale so ni Diamond Park
1: ni all right
0: ah red carpet wa
1: red carpet wa
0: fun gbogbo awon fans football pe mo fi wa wo Arsenal PSG final champ e mo bo Diamond Abuja Park but pe mo fi wa wo ball ni Diamond Abuja Park oto lorin ni ticket titi e
1: kabiyesi olo
0: be ni sa 1500 na pere lowo pe mo wa wo Champions League tori o wa pe lawo ebun lori sirisi
1: okay
0: se mo fe jeje si ni mo fe awon to jeje si awon to je football awon to tun je pe
1: awon yo tun lanfani lati jebun
0: lati jebun lori sirisi sa ile se fun yan lebun awon to tun sponsor na tun fun yan lebun
1: baba ta awon isa
0: so Diamond Park lati on 26 di on 30
1: okay
0: igbadun le wa
1: igbadun kelele ni
0: ah ni kelele ni
1: eh so ba je sare polowo oja mo nbo na
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi oseri ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepe pe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomi Plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Ero ja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se. Leyin iwadi imo ijile. A tun fi eroja cod liver oil le peja si. Lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. A fi pe ni Monomin Plus. Ileise to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus. Monomin
4: Plus. Sigare paru paru paru ai abase pa.
5: Ti ya o ile ya odun yi ma dun yugba to mi alagba yato ibi ariya wada comedy world with baba kama ojo keji ile ya ilorin ati gbogbo agbegbe e ma mi titi wara ma gbobi titi alejo awon adere posonu ni banquet hall adojuko government house ilorin ama jo lenia ni takiti pelu awon efe awada to mile titi lenu ozen baba alariya kama stay ki tabi ola mc desktop yemi election alaga lamba adigun alawada bash dr bengus kennedy afa kekere afa lakuli ty international mr one day atawon adere posonu to gbowo sana DJ House, no ma kolu si wan Lombardi, Ajota Direke, pelu Sonoros, Lex, ati Small Doctor. Tete Lora Ticket, Ready Essence, Taiwo, Taisho, Ade Wale, Diamond Park, Ire Walede, Chronicles Restaurant More. Esi Lera Ticket, Luri Erai Lujara, at Babaka, Macomedy.com. Madani Kowak, Bebi Ara, Ati Ore, Ata Wonton Fenon, Kajo Jek Badri, Leya Lono, Tok Pakiki, Erike,

ilolongo ji ekiri ji gbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: tori damo da mo se park mo se lori e won la se loni roborobo
1: eh loni roborobo
0: super pelu gbogbo awon eto te wa la kale yi e so to fun mi o mo pe e se bayi na e se bayi na eh kana awon eto to kira yi te la kale yi super e lo lowo wole
1: 500 naira pe rin
0: sa mi ogbo
1: 500 naira
0: se mo ni e ma paro fun mi
1: ani to pe mo fe wo diamond amu se fe wa sere
0: eh
1: 500 naira pe lowo wole
0: super
1: be sa
0: super
1: ano na lo lori be
0: 500 naira ni ma fi wo diamond amu se park
1: ni agbara to jowo e lo diamond park number 1 park in the whole of Nigeria
0: subhanallah
1: 500 naira pe lowo wole sa
0: 500 naira
1: baba to ni le se lo ni ori be
0: olodun bi se olohun
1: eh baba yi so pe ano so pe igbadun gba pe ni bi kibi ta won ba ti ni nkan sise ka yi mo igbadun lo
0: ka bi si o
1: be ni sa
0: ah 500 naira
1: 500 naira pe lowo wole
0: owo wole ka gba pe gege bi obi ati alagba to won ko awon mo bo wa lakoko odun ile ya yi super bowl ni won ti ni eh nje ninu agbala diamond amusement park se gbogbo awon nkan sire omode to re lomi oni eh mo kan ko awon omo temi wa mo ni e ti won ti e ni nkan ta wa agbale fi sire nbe bayi e sa ja ka awon omo wa lo e je ki won mo pe atiwe atagba ni agbala iwa fun o
1: ah atiwe atagba ni sa nkan sire wa fa agbalagba babi bo si wa fa awon omode
0: lo
1: fa agbalagba lo fa awon odo langba bi ti baba awon gen ni mo ku ko siru fe age bracket bi agbalagba bo omode ti e ri nkan se nu agbala wa
0: o ye ba awon ngo soro ibe iru akoko ile ya yi
1: gbogbo awon ngo patapata iru asiko yi bayi let me see se follow pe okay o a first sponsor yan bi 500 eh pe eyan first 500 wa won si diamond abi se park o awa oloruko awa a fe san wo yin eh awon lajo awon ni awon lo selu na e so wa we yan pe okay o loruko egbe titi abi loruko lagbeja o da mo san wo eyan bayi kon wa se awon game bayi ba loro yin lowo ti ogun ni lapasa
0: bi si olodumare 500 naira
1: 500 naira pelu
0: wole beyan ba ti wa wonu ogba diamond amusement park bo lo tin lo
1: nkan bi mejo wa lo fe sa
0: eh mu agba
1: nkan bi mejo
0: ototo
1: ototo sa
0: te yo fi sere lo fe
1: lai san wo mo
0: ko ti ri
1: ah olodun lo lori be ati baba to ni le se wa sa
0: kabiyesi olohun
1: o ya ile na be waso
0: awa ri mo lanu le bi la liga
1: e panu
0: mo lanu le bi la liga ni
1: e ganu si e ganu si mic bo e panu di
0: ah
1: at mejo toto
0: mejo toto
1: be ni sa leyin mejo le wa ri opolopo nkan si ti wa wa youtube e no agbala diamond park e ni kan si 300 naira
0: super be yen ba wonu agbala diamond amusement park
1: bo
0: ba so fun yen pe o wa n canada o wa n london olohun ba mi gbo oro photoshop ko won ni ba yan jiyan
1: si be ni oloti
0: kabiyesi olohun
1: bo se ri na sa
0: bo ti wa rorun to yi oya number tawon eyan le pese tori mo mo pe bawon eyan se n gbo eto lowo lowo ile ya ti wole o
1: ya ti wole
0: o ti nkan lekun gbogbo agba awon eyan mo o ti ma ro pe ah bawon ai malebi awon to nbo lati ko malebi awon to nbo lati america malebi awon to nbo lati canada london ati be lo ah bo la won o ti rin o eh awon fe ko won wa si agbala diamond amusement park lasiko odun le ya yi e ba fi number ti won le pese lede o
1: 080
0: oya mu gege ati takanda yen ma call le eja tumu
1: 080 0802 6 2 6 7 7 7 7 3 1 3 1 5 2
0: eja mule ekan si super
1: 080 0802 6 2 6 7 7 7 3 1 3 1 5 2
0: e ma pe number yen eje mi o yonda super kan ma gba family house lo bayi diamond amusement park o didi le kan ni ibi igbafe e ogbo to ta lenu yeri yeri o fe menu e iwo na ma bo wa be diamond amusement park e yodun le ya wole

0: Hello.
1: Emma Cass, how far? Ese nwo.
0: Dami
1: lo la lati.
0: Airport.
1: Lati airport. Emma Ganus. Oh yeah, Edward de won ti gbe de o. Eh bariba ojiji. Oh yeah.
0: Ojiji.
1: Chairman mo ko ton pe ni ojiji.
0: Ben Shadow.
1: Shadow ti yin o neta. Oh yeah, e ganu.
0: Ojiji.
2: Oja pa ogogo oji ojiji
1: ma binu
2: awon Gen Z ni
1: owo pe igbo ni ko hun oju owo kini ongba
2: ile yawole oji ojiji

0: Marenda. Ebere lowo mi pe ta leni to korin ti Marenda ni. Ta ni nbe loju laye. Hello.
1: Hello.
0: Yes ke ka san.
1: Ara ka san
0: o. O ko tin yin.
1: Assis lati ogidi.
0: Assis lati ogidi.
1: Ben.
0: E fe ganu si.
1: Mo fe ganu ti.
0: O ye gbenu si egbenu se. Oge de ngbe.
1: Oge.
0: Oge, ki na gbe be.
1: Ke yan ma safinju.
0: Eh eh, o ya, o de ni.
1: Ge.
0: Tan your fuse.
1: Ge.
0: O wa gbo.
1: Ge.
0: Oge de ngbe.
1: Nge.
0: Ge, ki na gbe be.
1: Ke yan oge nkan.
0: O de meji.
1: Gede gede.
0: Eh. Gede gede gede
2: oh ile ya wa
0: mo ni bi n ba ti fun yin loro kan e mo mo elomi o mo da to mi ki le n da to mi fun
2: ama
0: ma mu kini ohun papa apa ni e je sare mu oja ti n be lori igba iku oja yi ah ni je gbese ti a o ni ta bi n ba ti pada de eto si n te si waju
2: ti marenda
0: special edition re wo igbaradi fun odun ileya Mamba eje n lo papa pa won ni pede o.
3: Wingate Exotic Hotel yato gedegede lawojo awon ile itura. Se ti ilana ikini ka bo wa ni ka so ni. Abi ti yara wa ti o kun fofo fun gbogbo ohun elo ti enilo lati gba fe. Yo si tun ni aye ti o fe daradara. E wa je gbadun awon onje aladide lati wa lase to ma ku to pabe. Pelu ilana onje buru fun ra re buffet lararo. Awon aye igba fe wa nko bi lobby bar. Ibi ti a o tun ti ma se asale karaoke lalale Friday. Bakan na ni ani VIP ati VVIP lounge. Fun eyan otokun ilu. Ogba ti e ti le we bi o mu we poolside. O tun be ni ile itura Wingate Exotic. Awon gbogbo isayeye ti o gba ope ro tun be ni ile itura ti wa. Idire ni ile itura Wingate Exotic Hotel. O fi je ile itura onirawo marun. Eto abo to daju tun be ni ile itura Wingate Exotic. Awa ni kilometer 10, University of Ilorin Road, nitosi Ajanaku bus stop, Ilorin.

0: Hello, Tanitun Bembe.
1: Hello.
0: Eka so. Yes, ke o ko tin yin.
1: Ola lati Taiwo.
0: Ola lati Taiwo. Ever ganus.
1: Oya o.
0: Ola o.
1: Yo.
0: Won ti gbede o.
1: Ya.
0: Eh eh. Oya. Alubosa ni so le.
1: Alubosa.
0: Yes, ke. Ta pa na.
1: Ala.
0: O agbo.
1: Ola.
0: Ala. O de ni o.
1: Osa.
0: Osa. Osa. Ki se Alubosa ni ki se o le lo mu o. Eh eh. Ola bo le nbe o ti gbiyanju. O ni oki. Oki o. Oya kemi no so pe oki o. Isaju kafe eyan kan ni seri idi to fi dabi pe aipe loju la pupo ni pe iropo loju la igan baba wa sora o se se ko je pe eyan ke eyan meji ni o la anfani lati ganu si ninu ta fi se papapa e se yun le ni seri keji ni pe for us to become fast thinkers kaleti te ma ronu o la se sagbe kale eto yi o to sodo sinu epo gan anfani e o ji bobo walai tani tun be loju lai hello e ka so
2: hello e ka so
0: e mo se gan o ko yin yes ke walai olorun lo ni ori be eyan ko
2: omo yin la lo pe
0: eh eh omo yin la o
2: o
0: e to be ganus
2: o
0: ma yin la o o ma yin la o ya ba ba gbenu se mi o gbo
2: ah ri ti last week se
0: se yin na gba ibere wa ni ose to lo ni kini number yin number merin to pari number yin
2: 4442
0: eh eh tori mo ni kan bi 6484 o da bi pe ti ta lo ni 6484
2: 4442 se mi o
0: eh o wu mi 44 kile pe
2: 4442
0: 4442 mi meni to ni 6484
2: 6484
0: mo na ti re sugbon o ko eniyan ni mi omo be ba ti n pari eto to bayi o ma yin la e o re bun yin tori pe ile ise fi olu pharmacy won ti ko e bun yin fun wa o
2: okay
0: dandan ni ko si dowo yin o ye ba dupe lowo ile ise fi olu pharmacy
2: Ami
0: olohun. Eh eh o ye ba ngbenu si egbenu se ogede.
2: Ogede.
0: Yes ke.
2: De.
0: Mi ogbo.
2: De.
0: Kini je be?
2: Kin ko de.
0: Eh kini n pe de. Kin ko de. Kini n pe lede gesi.
2: Lede gesi stop.
0: Okay. O de ni?
2: Ede.
0: Ede kini je be
2: ilu lede
0: idu ilu ni bombe
2: ni osun se
0: ni pinle osun o di meji
2: ede
0: kini n pe be
2: passage
0: okay o di meta
2: de
0: kini n pe be
2: ya le gefila
0: kenyo o gefila ge se wa mo pe o le fun yin be tori ge te lohun ki kan se ge long sound loni ge sugbe je n fun yin be tori awon kan gbo wa ba won ni oluko ti so joro o di merin
2: go
0: go
2: go e ba se long time ni a tun le so pe go
0: go e wo ni ka wa e wo ni ka munu e
2: ele te ba ti munu
0: e ah o ba yin la o o da ipe gbere oloko lo mo nsin ni gbogbo ojo oji mo fura si o o da
2: olorun lo ni ko ri be
0: adupe omo yin la o ganu si o gba o adupe o number ti mo fe ke fi atejise sowo si e ma pe number yi atejise nikan so
3: tagbada ma ku yebe
0: 09031198638 09031198638
3: ama yo ile ya wole alhamdulillah
0: e wa je nse bayi jeyin awon baba ti won pe lekan
3: everybody dance
0: bo ti e je pe won ran ti gbogbo awon ti won je ibere wa yato sawon meji yi awon nikan e ri gbegba mo gori ati eto mo so lekan bo lawon ti won je bu wa ni jejo nikan loku ta ati fun lebun idi abasi ni pe
3: ta ma gbadun ta ma sayo
0: opolopo atejise lo wo ori ero bani soro mi leyi to mu ki ma ri opolopo awon atejise mi
4: ga wole
0: ka so pe phone ti kun okay eje nse bayi 09031198638 oni number te lanfani lati fi atejise yin lati fi sowo si eyin baba ti won lanfani lati pe lekan wi pe awon na lanfani lati gba ibere lori eto yi eh ko ma ba dabi oju saaju tori mo sa ri pe won so pe ah ani mo gba order eh lo ko ile ise fi olu pharmacy eh tori pe gbogbo ebun tun won ko fun wa lori eto yi dandan ni ka fun gbogbo eyin ti e ba gba ibere wa lori eto yi bi won tin ni amo to na la se nto bo tin ni amo to na la se nto o lati ile ise fiolu pharmacy e se o baba abeyin na ba ngbo eto yi lowo lowo e lanfani lati fi atejise sowo si number yi o 09031198638 oni number te lanfani lati fi atejise sowo si be ba ti fi sowo si be dandan ni ki e ri ebon yin gba ah leni rebo

mo tun dupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa yo baba dada to fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lore sa e mo gasi e mo po si e mo ni si e mo gasi lagbara olohun ile se fi olu pharmacy iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju le e mo lo lagbara olohun o alare waju oye wole lo ko temi mr ganusi mr gbenusi a to jo pade lagbara olohun bo ba di ojo mejo e ma gbe ninu anu olohun e ja sodun jeje da ko ma se koja aye re o ohun ti pa re baka o ni ko se ni won ba yoda fun wa o a se opolopo odun laye ati laye to da love you catch up.

Okay now. Emi Seyi Jacob. Mo tun de loni o Ibare Odumare. Olope ni mi o. Gbogbo awon tin gbo wa yi na olope ni won. Iwo olope sumo di ero ready e. Boju oke ko gbe Olorun mo dupe o. Olorun mo dupe. Mo dupe temi o. Eh. Lojo keji le logun. Oshu karun odun 2026. Ombo loke. Ombo nisale. Aburu ojaluwa. Gbogbo eyi to ja ko mo emi lo. So tope abi o tope. Okay now. Ope ni pe ni saye o. Be ni sa. Adelebare tojo jimore. Atemi atawon olorin repete lajo kura wa wole loni. Kosere Moscow 2026 6 must show. Bo se n show fa won kan lo tun show awon kan o ateni ton show fun ateni ton show o ti ye yin eni tin kan se ateni tin se nkan gbogbo e ope ni o emi wa ireti wa o be ni sa Bauku laye, ire gbogbo ni o soju eni bauku. Bauku laye, ire gbogbo ni o soju eni eku ro lesa. Adelebare re, ni bo loka yin mo, ni bo lewa. No dull moment. Diamond 8.7 FM no npe bi o. Diamond re, ni le lore. Se alaafia la ba yin. Tori ti lu awada efe ati gbogbo e. Diamond lo ni. Ka soro ka rogbon ko. Diamond lo ni o. E wa nkan fidile a ma tun jo gbadun ara wa leni ju ta teyin wa lo. E se ati igbagbe papala meji ni nbe lori eto yi. Abala koko. Today in Israel oni ninu tan ke la won to sele ni ru ojo oni. Ateyin te ti kawe. Ten duro de call up letter NYSC esumo to si ateyin te ti di escopa ateyin te n serve lowo gbogbo wa loro nkan leni today in history bo lo se je kilo kan mi kokopa ah ah eyin te lanfani ati se na e ma worry e ti ma ran won ti won wa lori internet ta won mo nde fila je mo won bo fila won fi le lori my mommy thank you my daddy you are the pillar of support for kobale mumbo oya kan lu simi mbadi suli ala o malaika.

0: lele yi adi aruko ya gawa to ye fe so
1: atope gogo ti eni olola
0: sauti wa nbe won ati suleimana
2: o ti aye mi alala o apati olohun ka o ka hande bu ni belo ni mo fe royin ninu
0: solo mo bo se nlo ni Olomo kun ogboro mi ni gbagba gbugudugbi Olomo sa so jeyo ninu obe ni emi ni tin to to lo ede seije cup akobi molebi apede ola one of the old federation ori oba of london olon je mi oba ogun be ni sa bobalabe of america re kini won oduyo oba lode lade Elesa, epelema, ewa nko vidile mo fe polowo oja. Omo loja ojojumo ohun na re o. Omo loja na dale ana doru. Ko sojo keje oja lodo ti wa se be sa mo. Yo ma dun ni koni kan tin ba se nju, o gbudo ma dun mo yin.

e kaabo lati e ka polowo oja o seun adewale ayuba eh sha ti igbagbe eyi temi ati jorun lekan yen appetizer lo npe ni bayi mo ti fe daju elu today in Israel.

0: Okay, ko se duro wo. Okay na. E je nfe yan meji meta laaye. Ile ya wole were to ba di woyi jo mejo. Ka ma jeun ajejapo saya ni sa. Be ni sa. Awon eran ti a ba pa o ti le tan. Ni woyi ojo mejo. E je ngbe yan meji wole. 0913655692. Hello.
1: Friday.
0: Ah, Edwin, you do ni. Oh, yellow, le wuko.
1: No, mommy is sweet, me not say post. My card is sana.
0: Alhamdulillah, can it happen?
1: My card is sana, never have to.
0: Barry card is sala. Oda. Odo ti bere nani ye. Odo ti bere nani ye. Eyin atawon me ma bo ni Diamond Amusement Park. E wa enjoy yara yin. Barka de sala. Bo se nlo la ntele. E ti adede ma ju si. Ka ma ju gba. One after the other. Tori pe kini mo loja pataki ti mo fe ta. Be ni mo so fun yin na o ma laje ni wa. Ta lo wa nbe. E wole e kanlekun e wole. Hello. Oruko yin ibi te tin pe wa.
2: Hello.
0: Hello, sir.
2: Oh, Adada.
0: Adupe, Oyinla Duosan.
2: Akujimo.
0: Yes, sir.
2: Ni ojo opolopo re.
0: Amen.
2: Oruko mi ni Kawu lati Adewole.
0: Kawu lati Adewole, orin wo ni kemi ati njo fi jegbadun Ojimo.
2: Ah, pa fi sauti sikimo, ki mo jolo bi ti mo wa yi.
0: Sauti. Okay now.
2: Pa fi
0: Odi meji.

0: On fait similiti, on barriri dokon. Il connaît Diamond 88.7 FM.
1: Ocean du bemu bemu, tout tout c'est l'enquête. Diamond FM l'enquête. Tout le monde.
2: Oh, tout y a mis quoi nous, pas des maladies. On est toujours ici, on l'a l'eau. Ama daran ai lowo lowo pa ni loko da se bi won ni Mr Nyoni sinbe
3: e ma wo yin olohun talika se wa pon enu eyin pipu yi bayi
2: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori loju omo se be o kuku fatiri ola re han
3: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
2: oja wa ajake lona wo
3: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
2: isi lona awon awon na tun je ba o
3: ni o isi lona otuko kan ti so talika doloro ti yi ori talika pada ti to lowo ajo isi lona o ko ni bo ti pe ja ni ke se pe won fun ni la jaje tenu re o le toro lawujo o le rowo ti papo oni lati darapo mo isi lona awon gangan lomo tin so lowo yi be ni won ni bere ni duro kankan lowo re tabi pon ni ofin kan ni re duro kan to so do loro won na ba dayato ninu malebi ajo isi lona wa kaakiri gbogbo software eyi ti won se fi irori oto ti won so opolopo eyan do lowo do loro akai moye eyan lo ti tara won dide won na gbegbe si ologbon loni ko darapo mo isi lona koro re o le dayo ni lorin ati gbogbo agbegbe e ma lo si office won to wa ni eyin fun ma taiwo sale ninu lori ku ara
4: Ẹja mọ kira wa lo ko Ọlọrun ọba eti mọ be ba ti gbo mi lori akanse eto bayi ire ni mo ko lona ire mo wa fun yin mo wa kiyin bi mo se ki lo ko Ọlọrun ba pelu ile ise Isilona Cooperative International to je ajo tin on fun ni lowo ni ge bi won se ma so ni gbogbo gba lori eto yi tori ta ba leyan ya ni lowo a je pe nto ya omo da pada sugbon won ja mo mo pe ajo yi mo fun ni lowo ni ki se pe won kan ya ni lowo pe ma da pada lapo ara re nikan iwo na ma wo ra re pe egbe mi re se bi second la jo nse odun kan la jo pari ilewe ajo wa wole oko lojo kan na ni ajo fe yawo lodun kan ajo se wa ajo se yin lodun kan sugbon I ma rowo oju temi lo o ma ngbere re seju temi lo se se po tin dogbon si eni ti o mo be gbere gbe la iluwa a ma sare pa kijo kijo e je mo ki awon soju le se Isilona Cooperative International kaabo lori eto foto ni in ti won gbe wa fun wa ka tun jo mo e je be latodo ogbeni Kayode o ma je ka ba be ka won eyan ni ile baba e ke kaabo sori eto
5: e se gan olotu mo ki gbogbo eti to ngbo wa ni asiko yi o
4: dupe
5: pe akuse oni oruko temi ni Kayode o ma je lati Isilona Cooperative International
4: ogbeni o ma kain de exam baba e kaabo sori eto
6: aki gbogbo eti to ngbo wa ni dede akoko yi akuse lataro olon fere sise wa
4: amen
6: oruko temi ni olani ikende asan lati Isilona Cooperative International
4: awon eyan ti ti da mo ngboro pe baba ti gbo yin bayi iya olosansa ohun oloku iya wa olosansa iya ba nka won eyan le
7: eku dede asiku ta wa yi ogun ti Diamond FM fe de o
4: adupe
7: ogun jimo lori e na se pupo ilaye asiku mo odun odun ayo la se
4: amen
7: oko temi ni aje olosansa lati le se Isilona Cooperative International
4: adupe pelu oro ajia olosansa ni o fi pada sodo alagba iyen ogbeni Kinde o ma je eja mu lodo yin loni mo fe gbe latapa be un ni baba so nipa tori opolopo won ma pe eni wadu irani ni kini kan ni o kini kan ni o awon to tin jafani eto baba e ko ba n dupe lowo won lori eto ifoto ni e te ko ba n dupe lowo to tin jafani eto tan darapo
6: e seun olotu adupe lowo gbogbo awon ti won wa fun Isilona program ti won de darapo bo ti e ja si pe di darapo won anfani ara won ni lo wulo fun tori wi pe teyan ba darapo mo Isilona ko le regret abamo pe
4: ko le kagbamo
6: kagbamo buru olotu po won darapo so gbo awon to darapo na ta won na wo pe je ka se o ti ni awon anfani to tin kan si won ni apo sugbon sibe sibe na atun ki won tori wipe opo eyan ni o se tan ati sorire ke se pe gbogbo eyan ni o fe sorire olotu sugbon tan ba de bi orire ba de nbi orire wa tan ba ni e je ka rin bayi e gbigbe se bayi opolopo ni o ni le gbe
4: orire yi fe keyan o se o eyan fa para se ni
6: awon lapa pa won ti e ni gbagbo pe e je a se kini won de se won wa nri ore nbe akiyin leyin eleyi nko awon ti won ti janfani
4: olona ara wa yin fun won
6: mo paro wa fun won emi o ni oro kan to po lori awon yen tori pe opolopo ti gbo iro ni na ni
4: lai
6: elomi o si gbo ri iwo to ba fe gbo lede na ba se salaye e wa ba wa ni bi ta ti se ko wa gbo agboye ko darapo gbogbo won to wa ti gbo to ni ro ni ma so pe ro o to ba de be wa mo ba se nse wa janfani Isilona ni won ba gba to ba ja si pe o ni lowo o si fe ku onu osi wala easy lo na wa fun e o
4: oda eh ogbeni omo e je n pada sodo ogbeni kayode omo aje e je n lodo won lapa be baba awon afani wo lo ro mo eto itori opolopo ni gboro won mo so pe ah eh afani wo le ye wa je nsin won si ni awa won ni beyan ba ni lowo awon afani wo lo ro mo ba nsalaye ba
5: e se gan olochu fun eji to ngbo wa fun igba koko even fun awon to ji tun gbo wa
4: ta tin gbo lati iwa
5: ni ge tun mo tun gbo be se mo gbo wa na nu eto yi eto eyawo ni ato wa mo npe ni eto wa gbowo ni
4: wa gbowo ni
5: be ni to ji ma so awon quality so wa nbe tan e wa ri pe wa gbowo ni loto so eto yi ti bere lati 1969 laarin awon yibo meta to ni oro to bege won de je leyin ju anu awon fe koro tan ka ni ni titi won ko se ki won fe mo buyan lo won fe ke everybody mo mo se nrowo o ni won fi die to ile o wa sun kere kere wole adulawo yen le africa ni year 2020 time gba corona o wo nigeria ni year 2022 ama wa tan ba yin soro olotu year 2024 la wa gbo
4: leye gbo ngba na
5: ba si nso gbogbo gba pe inu osu yi na la pe odun meji gerege ta wa gbo o pe odun merin gerege ni nigeria o ti ye bayi so a gbo adarapo gbogbo nkan tan so pa awon ose ko si tan fi ja wa ntan mo nbe ki wa ni awon anfani to wa ninu re olotu anfani akoko ni pe teyan ba qualify ati gbowo ta nso yi e ni di guarantor ta npe lo ni duro
4: beyan ba qualify ko ni lo guarantor
5: be ni ko ni lo guarantor ta npe lo ni duro ko ni lo collateral ta npe ni to nje
4: wele wele
5: bi wele ko ni
4: wele se
5: rara en ti olowo lowo bo lo ti fe ra won iwe yen na tele ko ni di re o ko ni di bvn ko ni di nin ko ni di passport kora ko ni di banjo ko pade bi alososi abi lososu
4: eh
5: e bo ke bi joko pade leti mo dawo
4: dawo minute dawo wa be ni
5: dawo table dawo le be ni eleyi o ni di o ewo itun wa ni atumo gba jemonu ko to di pa gbowo yi
4: ah pe allowance tun wa
5: be ni o wa ta ba tun wa gbowo itan allowance o mo ni duro allowance to ju lonu logun tun mo wole
4: ah
5: be gele ni oro owo yi olotu se wa ri yi to mo nse gbogbo yen kaye fiju amo kin ti e to lo be yen na owo yi o ni ele lori
4: ki so owo to tun le ele lori
5: ti gbogbo a mo pe bibele ati qur'ani o fara mo tele na a ri bi yesi ni ibi ta yesi lo ti de eyi to wa je pa bambari re olotu ani owo ita ba gba owo itan se ko se nu apo wa lati da pada
4: ah tun da pada lapo ara wa
5: be ni olotu se lonu wa nu se ri ko won fun wa lowo ni ko se pe won ya wa lowo bo se ri ni e ko si ni apo wa lati da pada eleyi lo fa to je pe ko si eni bi mo se wa emi ti gba owo yi
4: e ti janfani owo yi
5: mo ti janfani re ko da obi emi ti gba
4: ah
5: gbogbo awon mo mi na ti gba owo itan ti janfani re
4: lo
5: la la wo pe a ma je kanfani bo si ni ole nikan nigeria bo ala mo bo se ri e ja wa pe gbogbo awon to ku na eyi na e mo bo e wa gba ti yin o lo je ke mo gburo wa o tori e la si wa gbe la ni danileko le ka le ra laye se fun ra wa
4: njo wo le gbe danileko e njo ni waye
5: ola ni
4: ola
5: be ni ago
4: mo ola ode yi
5: ago mo kan la
4: ago mo kan la lola
5: be ni state office wa na ni
4: e ba salaye address e ba mu address
5: ni eyin format iwo to ba nbo lati taiwo ki to ba ti de junction ti kan ya si unity ti kan lo si taiwo sale yen sa ti wo egbe o si apa o si re le after format yen o ri ona interlock yana igbalode na npe interlock ni yana yen to ba ti ya si be bayi upstairs to doju ko lapo otun re to kokko kan bayi ibe la nso
4: ah ibe ni o ti waye
5: be ni o ti ti ri bana wa easy loaner o ti ri nbe to ba de taiwo sale lo ti nbo mo je kan gbe oko ja lo si taiwo ki mo si ya si unity sa ti wa apo otun re yana yen ya si be apo otun re na lo bo si upstairs yen to doju ko mo wo be bo ibe lati se dani leko
4: yen lola oda ki toko lodo yin sa e ja wa iru awon eyan wo ni an reti lola te wi lago mo kan ati pe ki number ta ba bo kini kan mu lowo
5: e se ngo loju ko si ru eyan ta fe o iwo to ba sa ti mo po ni di owo ko de mi tu mo so pe ko da ko won mo nkan to fowo se to ba mo nkan to fowo se gan o sa ti mo po ni di re mo bo ko wa si pe boya ko si pe boya mo je mi kawe o mo kawe o ko kan o ko kan ko ise pe boya mo jarugbo
4: mo jo mo de o taya o lenu se o
5: gbogbo yin ni ke mo bo atoni se owo atoni se osu aten to retire aten to law school aten ti o law school ato mo de atagba gbogbo yin ni ke mo bo te ba wa nbo lola ko e ni di ati mu nkan kan dani amo wo to ba fe jot o le mu bairo
4: ati o fe ni dani leko nu
5: o fe ni dani leko amo ati wa do mo egbe ati darapo olowo perete to de je pe e pe wa leyin eto
4: leyin eto lati mo bo se nlo
5: te ba fe mo ye
4: iya wo losasa ibi aba ti robere obebe o do daada nu awon sayin na ti jafa ni eto ima
8: be ni sa olotu mepa obere bi ta ba ti po be ko ko pe ti so so so
4: ime lati mo ra won obin
7: ezo wa obirin yen le kegbe mi obirin nile awa la ni do woju because okunrin no fe gbe liability si le mo ka jo fo so wo po ni pela awon ko wa nu le nisin la na fi se afa fi je ya daada lode de oko ere se bi se ri silo na yi o wa fun everybody lati se ni because eyan oko na te pe eyan ba lele wa nle na eru yi ti po bo mo se fe gbe ka mo fe gbe si e ma bo wise lo na already lati ran ile ya ti yawo yin ata awon mo yin lati ko ni se ati ya lati ko lo gun gbese e wa gba isina cooperative international owo te gba te se nu apara yin let dawo yen na pada e tu ya ye ti o to tin gbo ti pe ti pe mo fi gba la ye dola o la line na line jo ti na true ba de ko ni so fun o ododo ni won gbe wa ta wa de tin gba oko mi ti janfani le ise yi to ti gbo me ti se nu apara re emi gangan ti mo soro yi mo ti gbo we ti se nu apara ra mi to mo mo wahala ti mo fa ti mo se tele tele ko to ti gbo de le ise yi won wa nu oju omi oju mi nu won se se ni sinu aye mi adu ateyin yo wo nu aye ti
4: yin
7: e jade sita e mo bo wa bi dan le ko lola olohun ran gbo wa lowo a ri taje se o
4: oda e je ngbe lati odo ogbeni okay e je nlo sodo alagba kayode o ma je baba be yan ba fe pe tori mo fe bere bere kan gbogbo gba odun e ma nse anfani wa bori pe leya na to ti de sugbon mo number e mo papo ileya to today se awon yo ja anfani abi o sanfani
5: ah oloti o ye ke ti mo wa e ti mo wa bi e mu
4: lo lo je bere lowo yin o
5: be ni anfani se ri ara oto ti e wa lanfani
4: to wa lote yi
5: be
4: kabiyesi
5: olo ti feran ara re sa tete ma bo tori first come first serve ni o je
4: lo ba pari
5: emi oni funje eyan mewa lo
4: eyan mewa pere
5: eyan mewa to ba se tan ati darapo igbesi
4: aye kebo wo ba le se konko konko
5: won si odun leya lara oto ni
4: leya mewa to ko ba to ba kokko de tan ready ati darapo
5: ready ati darapo be ni
4: oda awon number wo la we
5: tori number 08069 4545 79 1313
4: eto mu 08 0 8 0 6 9 6 9 4 5 4 5 7 9 7 9 1 3 1 3 se number yo kan le pese bayi
7: ide ni e be ro se to teru ba pon be pe keji 0 0 0 0 7 0 4 1 4 1 7 9 7 9 3 9 3 9 8 1 8 1
4: eto mo tori awon ti tete ni number
7: 0 0 4 1 4 1 7 9 7 9 3 9 8 1 8 1 0 0 0 7 0 4 1 4 1 7 9 7 9 3 9 8 1 8 1
4: pe awon number tele ma pe sinu o da so le we pe lati si lo
7: ben sir
4: o da e ma pe number lati si lo ile se isilona cooperative international lo gbe ifa ti anfani de hey ifare o iwo na tete lo re je anfani le se isilona cooperative international olare waju ogun ni yo pe bi ti lo ko temi an olohun ni fi wale o
2: ko nu pade molebi won ni tori ti won lowo lowo a ma daran
8: ai lowo lowo pa ni lo koda se bi won ni mr ni oni sinbe
9: e ma wo yin
10: olohun talika se wa ko emi eyin people yi bayi
2: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori lojo ma se be o kuku fasiri ola re han
10: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
2: oja wa aja ke lona wo
10: ebi isi lona
2: ina
10: ola siri e wa temi
2: isi lona awon wo na tun je ba o
3: Isi Lona, ojubo kan ti so talika doloro, ti yi ori talika pada si tolowo, ajo Isi Lona, won ko ni bo ti pe jani ke se pe won fun ni leja je, tenu re o le toro lawujo, ko le rowo ti bapo, oni lati darapo mo Isi Lona.

0: Eko role, mwenye ni awan koko towa ninu royin na. Minisita oro awan odoro awan megbe o shelu APC lati fowos wakpo. Fun iyan sipo tinubu le keji ni ikpinle ondo. Egbe IEDPU ki o loyede bo shekpari sare nipo o lori ajo eleto idanwo jambu. Ile ajo to gajulo da alade pada sipo gegebi ondije dupo gomina nipile ekiti labe asia egbe o shelu SDP. Ni ile okere. Akowe ijoba ile Amerika Rubio fi okan awan alabasepo re lajo NATO bale wipe ile Amerika yoyonda ologun fun won. Leka oro aje. Ile ise eleto apinaka Nigeria pin ero akana ti a mo si mita egberun lona ojile nigba o le die iroyin leka amuludun teni temi o tedola ati Mr. Easy ni won reti akobi omo won leka ere idaraya iko agbabolu Manchester City fidi oro mule pe Guardiola yo kuro niko hun eku ro lele kan si e seun bi e se ndarapo omo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 8.7 FM ilorin Oloye de Sheyi Jacob ni oniroyin e ma gbagbe pe ele igbo wa lori takun elejara www.diamondfm.net ele riwa wo lori Facebook at Diamond 887 FM bakan na le download app wa lori Play Store Diamond 887 FM e kure iroyin kakiri agbaye yo de se ti bo yin leyin idanuduro ranpe yi e ku kale.
1: You need to sue me, man, or long. He got an opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shit you kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simiri ranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni. Ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
3: Imoran yin lo ndese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye ohun re lekun rere. Minisita oro odo arakunrin Ayo Olawande ti pe awon megbe oselu APC ni ipinle Ondo lati fowosowopo lati ri daju wipe won ko parere ninu iyan sipo le keji are Bola Tinubu ninu eto idibo gbogbogbo eyi ti yo waye lodun 2027 Olawande ro awon odo ni ipinle ohun lati ko parere ki won si gbera won jo lati ri daju pe won se daada ninu eto idibo komese oyo tabele egbe oselu ohun eyi ti o waye lojo Monday timbo yi jake jado rile dewa nigba to nsoro lasiko to ba awon niroyin soro nilu Akure loni Olawande salaye wipe ohun setan lati fowosowopo pelu awon olori egbe oselu ohun atawon alenu loro fun iyan sipo are Tinubu le keji papa julo ni ipinle Ondo Olawande salaye wipe bi ipinle Ondo o wa ninu awon ipinle to ni awon asoju lowo oke tori wipe awon meta lati ipinle ohun ni won wa ni igbimo awon alakoso orilede yi pelu awon ti won tun yan sipo ni ipo lolokun ojokan atawon ti won je asoju orilede yi nipo ambassador kakakire. Bi ojogbon Isaac Olariwaju Oloyede se pari sare le meji gegebi akowe agba lajo eleto idanwo jamb ni eni to je are omo egbe awon omo bibi ilu Ilorin Emirate yen IEDPU Alhaji Abdul Mumin Ayo Abdul Malik se darapo mo awon afenifere awon eniyan ti o fe okunrin ohun fe idunu ni won darapo lati ki olori to se fokantan professor emeritus eni to je ojogbon to se fowo re soya ninu oro to fi lede lati odo akowe ipolongo egbe IEDPU malam sulaiman shuaibu dagbo alhaji abdul malik se apejuwe ojogbon oloyede gege bi olori ti iru re owopo gege bi o se fakoyo lasiko ti o sese takun takun ni ajo jambu eni to je are egbe IEDPU ni o so pupo ninu awon iparibiribi ti ojogbon oloyede ko ninu eto idagbasoke orilede yi o ni okan ninu awon omo orilede ti o ni gbagbo ninu sisise ati gbigbe orilede baba eni soke ni oloyede je alhaji abdul malik salaye wipe akoko ti ojogbon oloyede fi je oloko agba nilu ilorin ko se gbagbe to si ti sise ni ile eko ohun fun bi adota odun o je ibukun la fun ilorin ati agbegbe re o wa ra awon orilede nigeria to ku wipe ki won ko iko rere lara oloye ti se kuliya ti sokoto fun jije omo orilede nigeria rere ile ejo to ga julo lori lede ye ti se idajo lori ejo kan to nfa wuye wuye lori ejo ko ni ile ejo ko temi lorun lori dida ambassador Isaac Adebayo Alade pada sipo gege bi omo oye ti yo takangban ninu eto idibo yiyan gomina ti odun 2026 ni ipinle Ekiti labe asia egbe oselu SDP igbimo eleni marun ti ile ejo ko temi ile ejo giga to ga julo lorilede yi eyi ti adajo garba je olori won ni won se eto idajo na ti won se ti wogile awon ejo to njan ran labe ile ejo ko temi lorun eyi ti won fi koko so wi pe eni to gbe ejo wa ohun pe ejo re ko lese nile lori oro ogbon mi si omi oto labe ofin ohun ninu eto idibo abele egbe oselu SDP lati fa moye kale leni to dije du ipo gomina ni idibo eyi to fa ambassador Alade kale gege bi eni ti yo gbe ase agbe ohun soke ninu eto idibo na eni ti inu re ko dun si abayori eto idibo abele na Femi Tosin Babatunde nlowo ajo eleto idibo INEC ati awon miran lo si ile ejo giga orilede ye gomina ipinle Benue Ayasint Alia lo ti pe gbogbo awon ti won je alatako re pe ki won fowo so popo pelu ohun o fun idagba soke ipinle na gomina Alia lo so oro ohun lasiko to pepe na nilo ma kode loni leyin ti won kede re gege bi en to jawe olubori ninu idibo komese oyo ti egbe oselu ohun eyi ti o waye ni ojo alamesi alaga eto abojuto idibo abele egbe oselu ohun to waye nipinle Benue ojogbon Mohammed Kabiru Isa en lo kede wipe gomina ohun na lo jawe olubori ninu idibo abele na awon meta ni won farahan lati dupo na gomina Ayasint Alia Tewase Obunde ati Jeffrey Kuranu eni won dujo dijagudu du ipo lati je omoye eni ti o dupo gomina labi ase egbe oselu APC gomina Alia ti o wa nibi eto ohun lo pe gbogbo awon omo egbe pe ki won fowo so wopo fun isokan ati tesiwaju asofin to nsoju ekun arin gbogun ipinle osun nile gbimo asofin agba olubiyi fadeyi ni o ti dabo oro to le ma fa iberu tabi iberubojo laarin awon eniyan lori oro wipe egbe oselu APC ni ko rese wale tabi tu oni ho ho laarin awon megbe o salaye o wipe ki gbogbo megbe fowo sowopo se atileyin are bola tinubu ninu eto idibo ko mese oyo tegbe oselu apc eyi ti won yo fifa eni ti o dupo are kale fadeyi lo soro un ninu oro to fi lede nilu osogbo loni leyin ti ati dupo si ipo asofin agba to tun bo mo lowo labi ase egbe oselu apc adekunle adegoke ni won fakale gege bi omoye ti o dupo na leyin ti osubu yege ninu ifiga agbaga na ohun nikan ni eni to je asofin ninu awon marun ti won yan si ipo labi ase egbe oselu pdp lodun 2023 sugbon ti gbogbo won ya lo si egbe oselu apc lodun 2025 o ni kan pre ni ko ri ticket o ngba pada labe ase egbe oselu tuntun ti won wa ninu oro akoko ti yo kokko ba won eniyan so leyin idibo abele na fadeyi ninu oro re tenumo wipe o ye ki a fowo sowopo ka sokan ki won si je olooto gege bi omo egbe gidi labe ase egbe oselu apc ye ba shendara po mo wa iroyin kaakiri agbaye le ntete si ni diamond 8.7 fm ilorin iroyin yo te si waju leyin idanu duro ranpe yi aroyin e ma yi ku ni ikani wa ikani yin to ta won yo yi diamond 88.7 fm ilorin
4: E darapo mo wa ni itakun kai lu jarawa, itakun ibadore Facebook, itakun abeyefo Twitter, ati Instagram, lori Diamond 887 FM, Diamond FM, shining supreme.
5: Ewa se, eh? Amo kuti wwe baje, amo kuti jiwe ilu, shubo, omo luwa nani, koda, esi kana la tu joshi. E wo je ka bo la shiri je ka boju nbe eh ashiri e ko gboro tun loju ewe
6: edu e je aronu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju e je abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
7: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati kan ni diamond 88.7 ilorin

Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye nte siwaju ni Diamond 8.7 FM Ilorin ni ile okere akowe ijoba ile America Marco Rubio ti fokan awon ti won je alabasepo re ni ajo NATO bale wipe ile America yo se iranwo omo ogun si ile alawo funfun Europe Rubio ni o soro un leyin ti o se pade pelu minister oro ile okere ni lajo NATO ni Sweden eyi to waye leyin ti are Donald Trump salaye wipe ile America yo fi awon omogun 5,000 ranse si ile Poland igbesi ohun lo waye leyin ose kan ti won dari awon ologun 4,000 si orilede ohun to si je wipe leyin ojo kan ti won kede oro na ni won so wipe awon omogun ile America yo kuro ni ile Germany ikede ohun ni o dabi eni wipe o ti nfa aigbora eniye fun awon ti won wa ni agbegbe na ati ajo eleto abo agbegbe etikun na iroyin leka oro aje ajo apinaka apina manamana lorilede wa Nigeria ti se pinpin ero akana ti a mo si meter 1,000,000 ati die jake jado orilede yi laarin osu meji akoko ni odun 2026 ninu ojuna ati ri daju wipe kaluku lo ni ero akana ti won si bo lowo ina afoju lasanka gege bi akosile ti se fi han wipe ajo to nboju to eto ina lilo ninu agbejade won ni osu kini ati osu keji odun yi ni o fi han wipe awon ti won je onibara ti won fun ni ero akana ti a mo si meter won lo si bi 100,000 o din die losu kini nigbati o di osu keje awon ti won gba ero akana ti se meter won je 100,000 ati oyo kan le ninu awon onibara ajo to nlo na esi ohun lo jade leye to fihan wipe alekun tu ba awon ti won je onibara ajo apinaka ohun losu kini ati osu keji odun yi be ni won le ni 7,000,000 won le ni 1,000,000 losu mejeje amo bo ti le je wipe won se afikun iye awon ti won ni ero akana ohun bakan na ni won salaye wipe awon ti won je onibara ina manamana lorilede yi ti ko iti ni ero akana meter si tun po si iroyin leka muludun ilumonka ni Temi Otedola ati oko re to je olorin Mr. Easy ni won reti akobi omo won Temi lo so oro un di mimo lori itakun elijara Instagram pelu awon photo to fi sori ero ayelujara eyi to fa to se afihan pe o ti wa ninu oyun leyin na o fi oro kekere si abe awon foto ohun wipe pelu igbagbo ninu olorun awon reti omo tuntun be lo tun so die lara awon eto ti won ti ni sile fun omo ti o nbo na ninu ikede ti o waye ohun lo waye losu die leyin ti awon mejeje se igbeyawo alaririn lodun to koja iyan odun 2025 won se igbeyawo ni ojo kesan osu karun odun 2025 ni Monaco leyin na ni won se igbeyawo ti ibile mami mo ati igbeyawo alaririn ni Dubai losu keje odun 2025 ki won to wa se igbeyawo ti ilana awon alawo funfun ni ile Iceland ni osu kejo odun 2025 ohun kan na iroyin leka ere idaraya
Iko agba bọọlu Manchester City ti fidi oro mule wipe akọnimọgba won Pep Guardiola yo kuro ni ko hun leyin ti o ba kopa ni fese won se asekagba ti o waye lojo Sunday eye ti o nbo ye Guardiola ni o ti sese takuntakun ni iko Manchester City bo ti je wipe o ti gba ife eye meta dini ogun lara re ni ife eye ti ligi ile Gẹ̀ẹ́sì mefa to si je wipe o gba ife eye Champions League kan ni inu lakoko ti o fi je akọnimọgba ni ko hun gege bi iroyin ti se so di mimo akọnimọgba eni odun 85 na ni yo sin iko re lo si ifese wonse yi ti o je asikagba re ni ko hun nigba ti won yo koju iko Aston Villa ni papa isere Etihad le lara awon ti won fe fi se eye fun Guardiola ni sisi abala kan ni papa isere ohun ti won yo so ni oruko re ati sisi ere pataki eyi ti won yo se ni oruko re ti o wa ni enu ona abawole si abala ti won so loruko Guardiola ni papa isere Etihad labala ere idaraya ohun kan na iko ti Zimbabwe ni won yo se igbaradi akoko won ni Birmingham loni ni igbaradi de ifese won se yi to kan gun si asekagba ti won yo fi koju iko Super Eagles orilede wa Nigeria akonimogba iko ti won lohun Kaitono Tembo ni o se abojuto igbaradi ohun na pelu awon ti won je amugbalegbe re won gunle si Birmingham fun ifese won se pataki ohun ti yo waye ni ojo Alamisi bakan na ni won gbianju ti won sin gbaradi lako de ifese won se pataki ti won yo fi koju iko akoni ti se iko orilede Nigeria ifese won se yo waye laarin awon iko mejeji lojo isegun Tuesday eyi to nbo eni ba jawe olubori ni yo koju boya India tabi Jamaica ni pele asekagba ifese won se na ka to ma lo le kan se won yi ni awon koko ta ti menuba ninu royin na Minister oro doro awon omo egbe oselu APC lati fowosowopo fun atunyan sipo Tinubu egbe IDP UK oloye de bo se pari saare nipo olori ajo eleto idanwo jam ile ejo to gaju lo da alade pada sipo gege bi ondije dupo gomina nipile Ekiti labe egbe oselu SDP ni le okere akowe ijoba ile America Rubio fi okan awon alabasepo re lajo NATO bale wipe ile America yo yonda mogun ile ise eleto apina ka Nigeria pin ero akana meta egberun lona ojile nigba o le die leka muludun Temi o Tedola ati Mr. Easy ni won reti akobi omo won. Leka ere idaraya iko agbabolu Manchester City fi di oro mule pe Guardiola yo kuro ni ko hun. Enje mo pe niru ojo oni lodun 1973 ni won se idasile ajo agunbaniro labe ase ele kokan le logun labe sakoso ogagun Yakubu Gowon lati se atunto ati atunse orilede yi leyin ogun abele ni baye ti mo ba ni on ko te fe ti awon akoroyin wa leti e le pe sori number ibani soro 0916062756 abiodun akinwumi lo se akojopo royin kakiri agbaye ti ro le oni oloye de seyi Jacob lo tun se de abinibi to mu wa se ti igbo yin e se npupo be se n tetigbo ikanni wa ikanni yin to tawon yo yi

0: 0170-7709. Then we only deport Loniki Ewa Loin Oyito de Gidi Gidi Gidi.
1: Shaitan Rajimi Bismillah Rahman Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Amin ya Allah. Astaghfirullah. Inna unkana ghafara. Amin ya Allah. Bugbu akwe tolong oba ninsi. Olorun oba ajo ki aye oba asake orun oba titin be ki be bi utuma be o na ni o si to ma wa ngba ti o ba si nkan kan mo ayin olorun a pe olorun asasalatu fun ojise nla alaye lorun anabi wa muhammad oba ti o so wa lati jejo to tun de mi wa pada wa si bi bayi ni role to ni olorun wa mo lori o opo ojo na lo ti ro ti le ti famu opin yen na lajo dagbera fun ra wa ni jejo ti elomi o si laye mo olorun ki si pa fi yo won wa wa na fi ti wa dupe lodo olorun olorun salekun ke fa laye lorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atuki gbugbe yara le lere to te yara le tin reti to ta pe ni ile lo ti bere yi tin waye ni kan ni diamond fm 88.7 eto kale si lu lorin ti le se alati apate tawer nigeria limited ti won se olugbowo re olomo sa tun ba wa salekun anu fun baba na ju bayi lola amin ya allah mi omo yin olulufe yin na ni allah latif baba larbana lo nki wa pe atun ku ola jimot ni olon ja sopolopo re laye emi ni kan ko mo wa ni studio lo ni ya albarika insha allah bi kudrati allah taala gbo adura ti ya nsi ati tan se fun ya ati te ina nsi fun ayin alaje wa hawa so fun anti awa olon da ko ma sa jori bi e ma sa jo se be ola ya ati baba te tara won jade ola papa rasulullah sallallahu alaihi wasallam olon jori bi e ko si se be e ta won o lona ta won waju olon olon ma sa fi le yin lowo baba fi le yin lowo na olon ma fi ku emi yin ola amin alaje wa wa hu ala bibasiru so fun anti awa e salama san wa ra le kan wa ra lo fi le mo pe ajo wa ni kan ni role to ni na bismillah ya
2: Alhamdulillah rabbil alamin
1: shukran lillah
2: allahumma salli ala rasul rahmati allahumma salli hasaliyati allahumma salli ala sayyidina abdullah
1: amin
2: ya allah bubole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ile lo ti bere le to tan warehouse nigeria limited awon aso ni gbo we to yi
1: adupe
2: ile lo ti bere egbo ogbo beyin o ba se se beyin o ba se rinrin re gbogbo bo ba se inu ile na ni emi omo yin aburo yin hawa wa labi bashir te mo si so fan ti awa na ni alhamdulillah rabbil alamin
1: amin ya allah
2: ile azakir
1: ya dada
2: e ba re yan ti se dada won ni ewadi odo
1: ewadi re
2: te ba tun ri ti tun se bakan na won tun ni ile na ni e tun lo lewo elo ile na ni boy elomi ba ni kina npe die lowo e npe ni sengi o ba ni lowo to ba wa di pe o so aso ara re o so dirin wọ́n ní èlò òwúwò bóyá ìwé àwọn onírú ẹ̀rí ọlọ́run kan ní òun
1: wọ́n
2: ní lọ pé bá rẹ lómi tó ń wá ní tó wákìí tó ń tí bó ṣe ní ìhun náà gbogbo èèyàn ní máa yọ̀ mọ́ ní máa ló mú ní mo pé ọlọ́run ló mú wá ọlọ́run ló ṣe fóun kì í ṣagbára
1: òun
2: wọ́n á tún ní èlò àní èlò olówó ilé ni ilé ni ọlọ́run gbogbo tí wọ́n máa bá lọ́wọ́ wa tí wọ́n fi máa rán ni pé ẹ lọ yẹ ilé rẹ wò ọlọ́run mọ́ sá wọlá muhammad sallallahu masai jo je ti dada ọlọ́run jo je ti dada wọlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilé ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́ ilé mi àti tiyín ọlọ́run ò ní jó dá
1: amina
2: ọlá
1: sallallahu alayhi wa sallam
2: azakir ju gbogbo ẹ lọ ju gbogbo ẹ lọ dúpẹ́ fọlọ́run bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá rẹ̀
1: eré orí tọ́lọ́run ṣe
2: fọ́ káte lórí gbogbo orí tọ́lọ́run sọ fún ọ lórí gbogbo nǹkan náà ayé pàápàá jùlọ bọ́lọ́run ṣe dá ọ dúpẹ́ fọlọ́run bọ́ ọ bá wá rí èèyàn kan tí wọ́n sọ fún ọ pé ókè o àní bó o ṣe rí báyìí ó yẹ kó rí báyìí ó yẹ kó rí báyìí astaghfirullah astaghfirullah ọba rí èèyàn tí ń sọ pé ó yẹ kó ṣe báyìí ó yẹ kó ṣe báyìí tọ́ amákùnmá dídá àkà Azakir tohun ti be na ti ba ti se wi pe awon kan gbugbo awon ta nje ta nlo ta fi npara ta nse gbugbo yi le to je pe inu o nje ni to ba ti je awon ilana bayi ni lolo alhamdulillah amo to ba ti je wi pe omo wa wa abili kaakiri lona ti o pada yo lese ele a tun bi o lere o to rolohun o ba so wi pe ohun da wa da da da da da lo se se kini
3: ohun
2: da wa azakir sura atin kon to lohun ti so pe ohun da wa da da lohun da wa la kara halakina la izana
3: fi asani
2: takwin
3: allahu akbar
2: ohun da wa ni da da ni best of creation lohun da wa best of stature lohun da wa
3: allahu akbar
2: baba wa ri yan kan ti won so fun o wi pe bayi bayi bayi ni bayi bayi bayi ni eto fi o le fi ohun le to ba je wi pe o fe tun ran ninu awon eru re ni o se da to le deru eru tan
3: allahu akbar
2: olon lo ba to pe atun fi eni to tun salesa ojise nla muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam ama
2: wa for la nabi toro
3: ipe
2: ibi ta ajo mo niyan si ta wa na mo ipe oke in fe nkan bayi awa nu baba se ngbianju lati pull out atun ma se kini atun ma wa belong e to ba mo ko in fe se nkan bayi si se o mo wa se alhamdulillah le leri so ti e tori na ko se n to le o ba ko ri yan kan to fe ran ninu eru re koda bi ba wa so eleyi I soro nipa pe kiyan te mo awo awon major major scenes pe be awon ese to kabiti kabiti atese to tobi ati kekere koda won la nabi sallallahu alaihi wasallam ingba tin lo in to so ni wi pe in to ba won tin pa won layaju fun awon ale o mo won ki ti ese awon ese nla nla bi ise awon kekeke
3: awon ese ti
2: o ti wo kan wo pe eleyi ni je n toro afiriji fun eleyi irobele yi se kini irobele yi bi ko duo ko mo yi pe eyin o ni nti o nbu mo o nbu mo ti o se olose nti gboguru awon kan bayi oro eyin gbogbo e lori sirisirisi to inta wan so nbe ni pe ani ko se n tori eri mu bo yanya in try lati encourage wa lati se kini lati se daada ka mo tun gbese latare elomi won so pe boya omo tan ngba to wa mo tan o le jerin eyan leyin tori to ba ti soro eyan leyin
3: o
2: jerin re nu
3: be ni
2: to o wa tumo si pe ko si o in one way or the other o ni bi kan to je si be

0: e ti se won le ti se se ngba to ri yun boya odiju fe ni ta koko ni to ri to se keji na so tun diju ni ngba to lo ti e ti wa fi imi o ni to iran bi kan ba se kini kan to ba pa won la o fi bi kan ropo fun to ngba to lo wa fi bi kan ropo fun ohun na ko wa ye ko tun pada sodo eni ti o le dara re da to lo si so pe ohun da wa ni kini ni best of arawani kodo tesiwaju ninu ayaun o so o ni bo ba ti wa di pe boya latara isesi re iwu aihuwa dada aihuwa dada emi na mo tun wa se bayi le boya latara aihuwa dada obo wa jita to won ni o wa se kini o wa bo si dida to je wi pe o ti tun o kiri yanyan se pe won ni dida tan da wa dida tan gbe wa lo soke yanyan ni won wa kiri yanyan latara kini latara boya ayi mo olon lolon ayi gba kadara olon ayi gba funra wa wi pe to bo olon se dalagbaja leleyi eyan to kuru ni si so le ni ko ga
1: lai
0: leyin to ba ni to o ya o ko kan watch wait re yo kan rora die yo na yo abo wo bata giga abi yan giga ni so le ni ko ko te so kan kini mo lori ni jo to ba ti wa accept gbogbo ru awon kan bayi alhamdulillah
1: rabbil alamin
0: amo to ba ti wa wo ke rara bo mo se fe se tin fi to astaghfirullah
1: na o kan gafara
0: kuma auzu billah olohun ko wala muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko shanu wa se wari ajimi to ba wa di pe won push ajami re won bi pe to lo wa fitina lo wa nkan bayi lo wa bayi
1: bi
0: gba pe ka ajimi ti ba nti ajami
1: e so na ni tin so fa jani
0: rara o in like bibi se ri in like bibi se ri ti e si se nkan to le
1: se lato wa re
0: to ka tun se auzu billah tori itori akoko na lai se pe won diyan loju eyan ri be de ni olohun oba te n wo yi azakir ko se en to pe tan fa
1: wallahi
0: azakir ko si eni to pe tan elomi nbe ninu oju oba woju re bayi o wo pe la haula wala
1: quwwata
0: olohun oba mo o ma take time da oju yi o le wonu yewu ko je nkan mi loba olohun le fi ewa elomi sinu yewu ko je ke baya oju
1: odori
0: azakir o ni bolohun sese ko le se nto ni gbogbo e tan ko pe tan ko se nto lohun fun tan afore re
1: sallallahu alaihi wasallam
0: muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina kama tun fi eru elomi kun eru wa kama fe eru elomi ama to ti ta jami yi e mo ka so pe akoko generalize re ni se bayi ati wa mu wa si anaro re wa si ti eni to soro olohun be yin se tori wi pe in te yin soro n pa re olohun ni ele ri lodo tanwir azakir in be lodo tanwir in be lagbala tanwir bi ba ti e wa se pe yin ajimi feran abili na were were were ati were ati to tobi hun na ibe ko e sa wa bili hun na ni bi ba wa se be ibi ta n wi te n fi n bu won pe o papo papo yi nisin na eyin o fi joko ni beyin o fi joko eyin o fi lo se gana ni ara ara ti se yi ka lana olohun ko saanu wa bo ba wa ya be ba wa le gbowo egbowo osu ko li ti idijo kerin e li o ti pora to tori olohun
1: la ilaha illallah
0: e wo bi teyin na to sare ro lo
1: rara ngbe ni eni lo le be si to to da keji re we
0: alhamdulillah rabbil alamin
1: arrahmanir
0: rahim nta fi joko yi to si je pe leyin ka tun lo fi se ga e feran abili na ni en to lo nba fun fun en to en to wa je pe wa so pe won ba ti ran ni papo ni ma so fa won gbogbo wa
1: o ke o je joko
0: mi o mo bi te en so lo in ti te wa n dun won le
1: la ilaha illallah
0: keskia to eleyi bayi odo tan weary
1: to
0: odo tan weary lai se ko lo si bi awon ti won so pe ja fun ja se bayi ti o pada wa lo ti o bo si olodum olodum ma ja rogun jejere ma ja ri nti o da ko si ma ba wo gege bi azaki se so ki we hin awon apara gbugbe lori sirisi nwa ah ah gbugbe

0: n ta n wi ta wa lawo kakun afolabi ti fe re rin yo ni di konso o ti wa si pe ohun wo pe o se pataki nanu to nipa to ti wa se pataki lodo yin o o wa lodo town wea in ti won fun ajami re oni koda o le elomi gan o le ma ni di lati so fun ajami re bi awada le yan ma nse nkan o le se kini o gbodo town wea lo o wa ra o wa mu wa o le so mu pe mo fe ko ma fi bi iwo e bi ta fi joko iko o le se kini eh mo fe ko ma fi wo yo jo ma dani koni je ki kinan pe stretch mark kinan pe stretch mark gbegbe bi
1: okay
0: koni je ko wa nbe
1: nti o wi fun
0: eh o turiru eleyi na nti eyan tun ma lo te fi pa gbogbo gbegbe bi yi e stretch mark yi te fi pare in be lodo town wear so that you know yin o le dun ati se kini ati le ele free lara yin e tun le wa confident ati bo gbogbo nte ba fe bo ni odo ara yin bayi gbere bi ni eh abi n to papo ti o fi rora yo eh ti o yo ti o si je pe koni se bo lese ni oni se le kan koni wo eh o in be lodo town warehouse Nigeria Limited eh igbo bi ta yin na ba tun mo pe yato fun bi ijoko ta won so eyin wo pe e fe ko yo e fe ko se ite fi ra le to je pe ko si ni pada di pe nkan ki nkan ti o ba agbo ara mu ni debi ti o ti e wa di nkan ki nkan ti o di jejere olomo sa la wa
1: me
0: gbo eni tin la ru nkan bayi koja olomo sa fun wa lalafia olomo da wa na gole wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ka to tesi waju e je ka di oke lona eh ambo na tanwir na ni diamond.

0: 0977-77-09. Then we only deport. Loniki Ewa Loyi Oyitoje Gidi Gidi Gidi.
1: Ile lo ti bere le to tin tesiwaju tan warehouse Nigeria Limited awon won se onigbowo itu yi ani yato fun ti iya to soro yi ati so wi pe n ta fi joko yi e teyan fi se guy na e bi o se yo nbe nbe te ba tun lawon aye mi na mo ka ibi te fe ran abi abilisi awon eyin
2: en so gbogbo e ti won ba pade lo tan we na ni se
1: ah gbogbo yi ani gbogbo n te fi mo lo owo tete tanu pa ti o ba fi di joke ta e li salary titan
2: eh
1: be si ni
2: olo sa balbeka se balbeka lo ju ya
1: alhamdulillah rabbil alamin to eh ani gbogbo bi te yin ba wo pe aye te wo poku si egbodo tenwiro lo ta ba tun wa fe npele lo ni bo la se je ajimi bo la se je ajaminu bo la se je ajimi gan ti eyan ba mo tete bi abukata gbodo tenwire lo gbogbo en to dajo lo fe ko n farabale ko ko si fidunu na owo re e o to gbodo tenwire lo ko mo ba na ja wudiwudi mi ni bi to dajo e o ehn gbodo tenwire lo bo ti ja ajimi nbe lo do tenwire bo ti ja ajimi to ba pe lodo titi e yato fun gbogbo ru awon aye to wo pe boyo fe ko yo ni abo fe ko diku ni abi kini kan yato fun gbogbo ru awon kan bayi boya teyan ba ku senche ore boya eyan ba sumo odo re baun o se se ko je pe boya o lawon to mo nbe abi ko mo hun abi nkan kan baun o ba je gbogbo ru awon kan bayi gbodo tan wir lo to ba je to ni alaafia na ni e wi pe o ku bayi o ku bayi lo sibe awon o sayewo fun o aso pe alaafia wa ki se nkan to ye ka mo fi sere from time to time ka mo lo fayewo ka mo lo fun regular check up o ba te wa experience nkan kan ni mo so pe won ti ni nkan bayi se nkan bayi lo sibe awon se test fun won tun wa se kini won tun wa fun ni nkan to lo awon ororo nbe lodo tan wo lori sirisi awon zaitun ni awon black seed ni gbogbo e lo wa nbe cinnamon ni nbe en ke pe ba se nlo te so pe en fi mu ti yin o lororo re na tun be awon ose nbe lori sirisi awon ose o wa lori sirisi fun complexion yin iwo oro aduru ferefe ni ondan ni omo ni ose bayi ni nbe awon supplement na nbe lori sirisi lodo tanwe supplement ori sirisi ti o je ko ra mo dan ni won ba bi change re se mo na t'olong woni olomo fi ba se mo mo fi han aye teyin woni mo bo se woni mo pe odo tan wi lo tin dogbon ose re ati ororo re to rora nlo ti o si ni mo mu odan ko mo wa di pe yo mo fun oni fo abo mo wa ni egbebi ori ni stretch mark so gbodo tan wi lo bo wa lo se tun wa josin ta fi josin kun be lawon te kirun ni jelabia ni awon turare lori sirisi ni turare adua ni nbe nbe awon turare aso re nbe nbe gbogbo e nbe lorisirisi awon sense port na to fi tun lo to ba pe ta awon ti gawo yi un na lo fe lo o wa nbe lorisirisi awon labidu nbe zamzam nbe ya rahmakal irubi bi azakir se nsinisin gbogbo nti lorisirisi to e need lati mu ti nbe nbe lorisirisi ti nbe lorisirisi e gbodo tan wir lo o gbo e lo wa nbe awon turare fragrance orisirisi awon ti yi na aroma orisirisi nbe wosa ati lo
2: lobe lobe lobe
1: lo sodo tan wir for made fagbalagba okunrin obirin nbe nbe olorun oba mi lo se ami sibe ora nbe nbe oyin o fe ma tun tani abi ti won o ma lo lo si be bodo tan wir lo abi en tun te wa wo pe inu un o yo ju bo se ye lo o si mo pe ke se bodo won lo won sayewo kan to fun oni nkan to lo bodo tan wir ni to ba gbo to wo po nwa magani kini ka ki magani ma ara e le ma
2: mo
1: da mu ara ni to mo tan lu ko mo ra won bodo tan wir lo o fe joko ti won gba won se o ri nti o ni treated ara re ni bembe bodo tan wir lo tan wir house Nigeria Limited olohun oba mi lo se ami oba to se ami da kun olohun mo pada lai lai a pe number tan wir boya won kan ti adaruko yi ateti daruko yi to concern wo ani a pe number tori gbogbo oja to wa ati gbogbo bi ti awon ile itaja won kale si koda le so tan awon oja to wa nbe a le ka tan ama won yara itaja won azakiro pada mo daruko re fun wa won so insha Allah se wa ri beyond gbogbo bi tun won mo daruko a ju Kwara State lo koda outside the country awon eyan ma se kini wa ma order fun to ja o si nigba te ba ti pe number ti a mo pe ka tu kuro ni ori eto amo ko to digba na a so nje jo pe to bayi bayi loro eh kini wa se ri o ta yo fun ipeto awon to wa nbe ni olohun wa ni to ohun wa niyan o eh won pada da wa na pada ku da ki mo jiye fun yin papa ju lo iru anu ti mo ti e rigba tori pe laarin iseju perete wu pe to eyin le mo tun bo wa se primary ba se debe alhamdulillah rabbil azakir ora ko te ke yan mo ja leyin na ke yan mo mura mura pe to a se mura won na eyan le rero ju bayi na lo anu olohun ni ibi ta li ko olohun
2: se
1: mo ri nkankan fun won mi gan
2: ni to
1: alhamdulillah ora anu pelu ogbo olohun gbogbo yin be se duro ti mi gbogbo gba tin to ateyin ati gbogbo aso ara yin gbogbo gba te ba nwa anu pelu ogbo olohun olohun o ba mi duro ti yo duro ti gbogbo wa insha Allah isila wa mure ti bayi tun fi siwaju Olorun Olorun na lo le se o Olorun oba na lo le se insha Allah Olorun na lo le se Olorun ko dakun egbo a candidate Olorun bayi Olorun na lo le se tori na Olorun o ja gbe si insha Allah Azakir se ri ko to di pe mo daruko awon yara bi ti ile taja yi kale si kemi na to dako number kin to pe number Azakir obirin a woman of substance obirin eyan to lohun da to lohun saanu pelu wa ore temi timo timo Azakir ore ati nbore bo nisin koda yin le ati gata ti wa ni university ni odun kini ati wa ni level 1 awon awon asore yen din ni
2: Allahu akbar
1: Azakir
2: la ni yada da
1: o ti le 15 years bayi to se ri pe o to kiyan dupe fọlọhun ore mi afira wale in wan se birthday ni
2: Allahu akbar
1: oruko baba se eja fi oruko ka ma fun awon mo wa loruko daada oruko a ma ro omo
2: wallahi wallahi
1: rahmatullah rahama loruko re
2: rahmatullah
1: rahama anu olohun a blessing se wari rahama yi afen ti o ba mo yi ma gbianju ati saanu
2: isi ma
1: se olohun se wa saanu re to pelu n to tun wa ni owo re a ki se da ti ma kere yan o olohun ni jo kere nu aye olohun o jo sokolopo odun laye o pelu ogbo olohun a ba ore wa de janna insha Allah a si pepepe olohun o si ni oni kaju pa wa ola muhammad sallallahu alaihi happy birthday my darling many happy return insha Allah
2: amen
1: ya allah may almighty allah perfect your ways may he bless you insha Allah may he answer your silent and open dua bijahi kum fayakum la la hawla wala quwwata illa billahi al alim ima pe number yi e gbianju e se kini e ko kale e gbianju e se kini e ko kale e le lu e tun le se kini e tun le fi samfani fun yan number yi na ni 08030751690 08030751690 number tan we run
2: adupe lodo olohun fa fa na ti ba fe yoju si alase apase tawo nigeria limited edobisi won wa ni adugbo kelele ni alujuko ile oladimeji ni kankatu won be nbe kodare ba fe ri alase apase e ba won be bayi won be ni oja tuntun ni junction oja tuntun ye masikun tu ye ta ma lo si e oja tuntun ye inshallah legbe micro finance bank ni banki ye ta fi ya sinu oja tuntun ile taja won be nbe won si nbe ni apala rata ban lo si ona ale ikima inshallah an lo si isale koto ni junction ye na won be ni isale koto ni junction ye na won si nbe ni emi asu ladojuko ile alaya ile taja ta won naija ni te wa nbe giriali mi bi ti randa bo ti tin won woko eko ibadan ye ile taja ta won naija limited o si wa nbe ni won wa nbe ni tipa garage inshallah to ba tin lo si tanke ko ni ni bi oda won to ta ma nlodu oko ni ma nlodu pe to ba ti de bi abi of chair o ba li taja ta won nbe to tobi dada gugo to ba nfe inshallah wole wole won fun lagba o si ba nu pade to labe to ta pe ni ile lo ti be mi na kiyun alaji rahmatullah olohun je si opopolopo dun lai eni fele isa si mo
1: warafa
2: anahu makana
1: amin ya allah egbo am fi ele ya tu fi so ba si so pe e ma don't look down on yourself ma kiri ara re lona kankan ma se
2: oju kiri ara re
1: bi boya laarin loko laya to ba pio duri kiyan ba ti hot yen obi kiyan ma hot yen ko mo le so pe o ki e le se nkan bayi don't look down on yourself and don't let anyone look down on you olorun ba ti so he said it in surah 13 pe ohun da yin ni best stature so ma don't look down on yourself and don't let anyone look down on you iwo gegege to ba ti carry ara re to ba ti bi yan kan ba ti so pe oh ni bi bayi oh se bayi oh se bayi o ni ara o se ngba te se tan te fe bi ngba ti yan ba so wi ah ah
2: Allahu akbar kabira azakir ti en ba fe wa moto se ngba to se tan to fe wa moto o gbe ode da mo dabi o gbe ode da mo ba to lo do tan wiro ode be abode ni ma je kiyan kankan o le mo ha weva ti en ba ti wa so eyin na de re e mo look down on anybody e le support lightly abi ke eyin na get re e lo so do tan wiro e lo ba won ra aye te ba fe kokun si aye te ba fe ko fa aye olohun wa se le ma se le lese mo ipari wa ni jo mejo olohun sa jo ja si dun nu a fe olohun pare pe allahul latif bi ibadin je le sukuma yesha wa wa qawiyil azim ejin olawon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Nishe niye ye kan jabo lati oju orun o. Laye yi ba parada lo ba di eyan. Ibo lo ti sele e wa pere ke fi tedi. Nishe ni royen le igbe agbodo lowo o wa nwa mi je loju bi egbere. Oluko ti won pa nipa jabogun ni pa npe awon ajinigbe lo ti di mimo yi pe won yo seto ikeyin fun loni nipinle Oyo. Awon oluko wa ni won koko na papa bora omo odun meji la kan ti ori ko yo latari ijamba eleyi to waye nipinle Oyo ohun lo so be o. Oni ni bi awon oluko awon se na papa bora n la awon na ba mo rile awon igbun agiju iberu bo gan lori se ko won yo e wa pere ke fi tedi omo ka ni se ku po kaka mo bi mo ti o se ku pa wa o omo kunrin kan re o pa baba re ari gbabuwo nilu Abuja. Nibi ti won tin se ayeye ikeyin to tin fi eru fi eru fi eru pe fun eru pe ni pastor kan ti subulu le o lo ba subule po si ti won fe kan ile bo ibo lo ti sele e wa apere ke fi tedi won ina ni awon kan bo ki royin to ba mi wo de to fun toni ko to di pe mo mama tu pere pere royin si eti gboyin mo nbo laipe o.

owo ti se alaye on to fa iyapa laarin on ati iyawo re mi de lasiko kan ninu igbeyawo won gbajugbaje olootu eri ati osere ori itage afis abi odun to pomo si afis owo ti se alaye on to fa iyapa o laarin on ati iyawo re mi de martins laarin kan ninu igbeyawo won afis owo ni olorun nikan lo le se on gbogbo laye ati pe ko si eda kan to le da ohun kan se afis fi di oro yi mule ninu iforowanilenuwo kan to se pelu ile ise television kan ri ayelujara africanalyst o se alaye pe aimoye eyan ti won ki se ilu mo ka ti igbeyawo won ti tuka mo ti lo sibi igbeyawo ti won se lowo saturday ti igbeyawo na si tuka leyin ojo meji ija kan soso ti mo jari pelu iyawo mi lati gba ti a ti se igbeyawo na ni igba ti aya pa ija na bureke gan o amo a pari oro na a si tu pada lati ma jo gbe papo afis owo ni on ko gbo agboye lo je ki inu si on bi ti oro na si di ija laarin ohun ati mi de inu kan bi mi mo si da gbogbo re ru ati pe itakun ayelujara na dakun oro na nitori nkan to ye ka pari laarin ara wa ni amo se ni won gbe oro na sori ayelujara wi pe mo ti kuro ni le fa won o won ni mo da awon omo sile lo looto si ni mo lo sile itura fun ojo meji nigbati inu bi mi ogbeni abiodun ni nkan to sele ni pe o n gba ile itura lo nigbati inu bi ohun amo o so pe o n binu da omo sile kuro ninu ile fun ohun o ni iyen gan lo je ko n pinu lati kuro nile gan gbajimo osere na so pe funra iyawo ohun na lo wa bebe wi pe ko n jebure awo olugbebe afis owo ko se fi di re mule wi pe mi de ko nje gege bi oko ju osere lo nitori o mo pe o ma n fi fe han si ilu mo ka olootu ere na so pe ko ye ki o yin ara ohun amo o n le fi gbogbo enu so pe o ni olorun mi de o na si tun ni baba re bakan na lo tun so pe mi de ni olorun ohun bakan na ni mi de tun je iya ohun o tun je iyawo ohun mi de je onitiju mi ko si nkan to ba ni ki n se ti won ni se ti mi de ba so pe ki mo ba yan ja mo ma ba yin ja o lai ni di ko kan mi to ba si ni ki ma ba yin rerin na mo ma ba yin rerin ni o afis owo ni lara eko to n ti ko ninu igbeyawo ohun pelu mi de to n lo si odun 22 bayi ni pe ko dara ki okunrin da wa lai ni iyawo o ni opo anfani lo ma fo iru okunrin be ru tori ko ni si alabaro fun ekan akorin takasufi obirin ni nini ola apata ti kede iku oko re gbajumo akorin gbayi na kede yi ninu oro to fi lede loju opo aye jara instagram re ni ojoru nini ola ko si ojo opo re olorun ti gba oko ohun ti ku lo je ko di mimo o ni odun metala lawon ti fi nfera ninu okokan atejade to fi sita na lo ti fi photo ohun ati oko re si ko ti si eni ti o mo ohun gan to se okunfa iku oko re na nitori pe gbajumo olorin obirin yi ko fi igba kankan gbe iroyin nipa ile re sode gbangba tabi ayelujara ri ko ti si eni ti o mo ohun gan to se okunfa iku oko re nini ola eni odun mokandilogoji di ilu moka leyin to moke nibi idije orin kiko project fame west africa lodun 2013 to si ti gba ibe di okan lara awon olorin lati nigeria to ti di ogo agbaye eje sare taja die ti a onita anbo laipe o.

0: ye ka bi si olohun a ma tun de bi ise wa lale oni
1: ade o
0: ori eto ta pe ni arande kun
1: bebi
0: obo kankan la to kan meke to kanu iya mi
1: ade si o
0: na wa ra uta uta ojupo me ka yo lelela
1: bebi
0: obo ro nla tin joke oko bi oko enu oban
1: iba o
0: uragada bu yo emi nu emi imo enu mo ogo nu ogo
1: ade si
0: o ta lo le so bi to n gbe olohun ko wa jade ko wa wo
1: se ni to le so
0: olohun oba tin gbe bi tenikeni o le mo
1: bebi
0: tenikeni o le de oro keke wa dele ade tan o o iwa no ni mimi o ki sa papa koko mo si aba
1: beni o
0: adelale oni awa yin ologo ni olohun
1: ayo
0: o na nla tin sa ninu apata ni o
1: beni
0: o ba tin fa awon apata ya bi aso o
1: ade si
0: o ba tin koja lo ti gbogbo le mi tititi
1: ogo
0: ba ba rubo ojo o ba tin sakusu somo ti o jabo ti o wolule re
1: ogo
0: gale gale ninu oko ka bi esi re lale oni
1: ade si
0: ade lori eto na nu
1: ade
0: aranda o
1: aranda ku
2: yago yaju okunrin ogun yago yaju okunrin ogun alagbara ni o agbara re po jo mi okun lo sa jordan ri o sa afefe ati ji o bere

0: Yeah, baba. Oh, tari bi e kana ni ti mo tun fe ke mo o.
1: Fe mo.
0: Eh to je pe awon kan won tun se bode.
1: Ala le ga fe mo.
0: Won fe mo. Lodun 1900 mo ni. Lato wo obirin kan omo le Germany ni o. Oruko re Margaret Steve ni je. Margaret Steve. O se awari awajade tadi ti e lodun 1900 omo le Germany ni o. Lugbenga. Ke dodo ti na ni abe hun. Tadi kan na leleyi ta se bode o. Ti mo si fe ko mo na ni o.
2: Ya
0: to leleyi ti Margaret Steve ti mo lo se lodun 1897 won sawari nkankan nigba na lohun teddy bear na ni yen toy bear ni eleyi gba na o eh awon o ma won bebi awon bebi oniki
2: eh
0: nigba na lowo oda na nigba to di odun 1908 en kan be JK Fane ni je
2: eh
0: pelu le sere JK Fane company won sawari awa jade yen teddy bear ti won ni le Britain lohun lodun na lohun
2: won
0: gbianju ki to ko lodo ti e oro anlo teddy
2: Ebi
0: ohun elo isere nigba na lohun o last course se awari ati awajade oro yi fun ohun elo isere o
2: lato
0: wa Are Roosevelt lodun 1904 Are le America kan ni je be nigba kan o 1904 lo sawari awajade leyi nigba na lohun kenikeni je ndodo ti na ni abe won oro nipa teddy ka ma lo teddy fun gba kokon ninu museum pe ibi igbafe ka pe ile igbafe abi isere na leleyi na lo ma waye ngba na ni le England lodun 1984 mo ni Hampton ni won pe be won ma npe ni Peter's Fleet Hampton ni ile England lodun 1984 na wu awajade re nile agbaye fun gba kokon nu o eh
2: ope
0: onajin o da lara won kan sere ta won mo kekeke lo bi mo se so o eh ikan to re eh ti mo so le kan ni ti mo ni Roosevelt to se bodi Teddy na ni Teddy yi ti o dore Roosevelt leni ta nwu yi o la re elekerin de ni 30 nile America 26th president of USA ni o nigba na lohun eh nigba won gbe Teddy yi o gbe le awon omo kekere kan lowo ngba na
2: iyen
0: Teddy bear na nigba na lo nigba na ni o eh o wa pe oni this is Teddy bear Teddy bear iyen lojo kerin la osu kokanla odun 1902 ngba na o najin o ti mo ni rorun na nu o da je tun lo sapa abo mi lori awon kan siri omo kekeke e gbo pupo lale oni aranda o
1: aranda e ku

0: Bartolomeu de Guzmán omo le Brazil ni o to je pe nigba koko o na se kini yi pa pa julo eh nigba to gbe bode ngba na o pe bo lo se se ni o gbe lo si ile ibi tan pe ni court ile ejo ni e o se kini ngba na o wa gbe lo sibe iyen ni le Portugal lohun lojo kejo osu kejo odun 1709 ni iyen ninu gbangan la to wa nile ejo ni o eh nigba na lohun
1: o gbianju ti e
0: o gbianju ti e o da in to se na la wu yi o ya to fun eleyi ayi kan se re repeat ni won pe eh eleyi tan wu yi ama ke ki won feran kini na Ebi ara won nkan ta ma fin se
1: eh
0: won le se bi bebi won le se bi aja won le se bi olongbo won le won bi teddy bayi na ni o da asawari eleyi lato wole omo le germany kan na ni
1: eh oruko re
0: oruko re o da william ninje william star wiye nigba na lohun o se kini na jade ni ojo kejo osu kesan odun 1977 o na se pet o se kini ibode o won ju awon mo kekeke loju o pe iwo wa leleyi o da o ju aja le wa
1: Ajabi,
0: I don't know when you are. I can say to the far away. I can say, I'm not going to be a little bit.

0: da mo tun de pada na nu
1: kabo
0: ba se n ba kini on bo o lori eto ara de kun na ni o lugbingas mo ma to de o da je lo sodo kerin na ni abe hun cartoon leleyi awon ma kekeke won fe ra cartoon o won fe ra cartoon bi eni fe nkan mi ni o
2: wa ma kasimu abi
0: kasimu ko o cartoon la npe o baba nile china lohun nigba na o won se be won ni cartoon kan ta pe ni some trail central swentrop ngba na sare cartoon yi won se bo de ngba na lodun wa around 80 AD ni latowo think one lodun 1000 lodun 180 AD 180 AD mani nigba na lohun ta ma fo eleyi cartoon kan to re ti mo fe ko mo o nigba na lohun sori cartoon ti mo wu yi o bo won sese bodi o fe farabalẹ ko mo o lodun 1906 mani fun gba ko won se kini bi cinema na ni nigba won won ma pe ni Omorous Face for Funny Faces Omorous Face for Funny Faces kini yo ba ri bo ba tin wo bo mo de ba wo gan ni ma pa won lerin loto laibun won ti egbon tan wi
1: o ti egbe de won
0: mo yo ni baba lawule na wo dagba
2: eni na le bi na ni
0: cartoon ta wa wi o la si sawari awaja o da je Stuart Blackton na lo se bodi ngba na je Stuart Blackton lo se cartoon yi lodun 1906 to se bodi lasiko gba na oku se o da ba alabule o cartoon kan na re ti mo fe ke mo
2: mo fe mo
0: o la se sawari awajade cartoon yi e fe mo kin so fun yin o da na asawari awajade cartoon yi sawari cartoon ti mo wu yi alaworan meji lototo ni o 12 picture na ni o aworan meji lototo lo ni to pe e le ma gbe si bi gbe si yin e ma wo lo si se awa se kini yi won se bi si mo na ngba na ni sugba woran ni o latowo ta ni Charles Emily Renaud Charles Emily Renaud na lo se kini ile France na na
2: o sa ngba ta di si mo subu toro po opo
0: opo o da na e ti wa gbon kankan o e gbo pupo la le oni lori eto aranda o

0: da ba se ba kini onbo o o were di were la le oni lori eto ta pe lara nde kun o o ibe na ni mo to wa yi o
1: ibe na la wa
0: o o ah wa so ni so
1: o si nkan ta fi se
0: ke la fi se o da na lagba be ke to lo sodo egbe ga ki we lo kon ni abe won ti duro be ni kankan re kite ni won pe o kite ta wo yi o da won ma kekere won se kini yi won fi bi igbale si bi ona mi bi won gbele debo ara won lori pelu iwe baye o wa so ko ma won ma ju loju ofurufu
1: ope ope ti pele aye gan
0: o da kite ta wo yi bo la isawari e o da nile China ni o ti le ni 2800 years ago
1: nile
0: China o ti pe o pe o isawari eleyi yato fun eyi awa gbagbo pe kite ta wo yi ni won se awari awa jade re latowo mo di mo di ta wuyi o je gbaju gbaja philosopher ni o eni to je pe odun 468 labi to se jade la iyen ka to bi jesu ni o to se jade la ni 376 bc before christ ngba na o
1: awaye ma lo kan o si
0: bi yan ba eni ta wuyi o npe ni mount elvi iyen o ki ta wi ngba nigba na lo tan pe ni mount elvi yi o ni won pe ni o tu wa ni southeast nsin yi ni kuns o opa pe mi kuns o when fang
1: opolo re
0: ni lowo ta wa yi ni o nigba na lohun so the kite start wa wu yi e kan re ton se lodun 549 ad tori pe awon kekeke awon na won tin sere onajin o won tin sere onajin o 549 ad paper kite una nu le ibere to je ti oni paper ti won lo ngba na so what awon akoko won bi kan fi ewe se
1: ewe ngba na
0: ti bebe na fin se ngba na o
1: be ni oju ti la ngba
0: oju ti la ngba na o na lo de ti mo yi o lori eto o ti se kini
1: mo ti ko le
0: o ti ma ni rorun na.

0: ma se ba kini anbo
1: lori eto na lawa o da kani ki to ko lodo re crossword puzzle leye to je pe asawari awa jade re latodo onigegera akoroyin kani oruko re atowaini nje lati Liverpool yen lojo kokan le logun osu keje lodo 1913 ni o si farahan ninu newspaper to je Sunday newspaper won iyen to won pe ni New York World lodo na lohun o ti mo ni rorun na nu o ti mo kankan baba labule o to dodo yin

0: da baba la bule o
1: bo se boni sangun na se l'Africa o sangun na se l'Africa o bo se bi to winu
2: eh na se l'Africa eh na da ba
1: o ye bi da da ni
2: baba ti ba sale ona ba la bule o ikan na tun re o e ba gba pe ayajo tawon ewe la nse ose yi ose tin bo na la fi tawon ewe a fi boro ni pa awon ewe o tori pe ayajo awon ewe o ye ka celebrate won na
1: da ni be ni
2: oda ikan re rubber baby lele baba baby ni rubber ni o ara e de kan be e mo baby ni rubber
1: ah e to kan go se mi no ni rubber na kan go se mi
0: e ta ma fi sere nu
1: ta ma fi sere nu
2: baby da te wa no pim pim pim
1: ma
2: ma ya ta ma si mi la ba ya yan baby ni o
1: pa ro
2: ora rubber baby lodun 1845 mani e de kan be ile ja prat ni je ile ja prat ta wi yi lo si awari ati awajere ngba na
1: o
2: iyen rubber baby nigba na
1: Benny, Benny,
2: Benny. Nigba to di 1894.
1: Ni
2: kaka re fida ni je. Eh, ma fida.
1: Mama. Mama you na.
0: Baba wa ni mo fida.
1: Ano wa ni mo you. Ah, mama, mama.
2: Fida. Ora fida ta wi yi, mo fi fa ma kekeke lo nje ni.
1: Benny, Benny.
2: Ni 1894. Eh, awon meji kan be o. Allen ati Ambury. Won sawari awajade kini yi ngba na. Eh, sugbe le ti won sin ngba na. Eh, olori meji bayi ni.
1: Benny.
2: So pe beya ba bi beji. Ika ba fa bi kan fa bi
1: you da
2: you da la wase nda na o
0: ara
2: oto ni
1: ara oto ni
2: o da na baba ki to ku lodo yin ikan re bottle feeder ni nje bottle feeder ta wu yi eni kan be ta le gbagbe re lodun 1841 Charles M Winship ni nje Charles M Winship lodun 1841 o sawari awajade yen glass nursing bottle glass nursing bottle but bottle feeder ni o lodun na lohun
1: ko si ro
2: be le ti mo yi o ko si ro
1: be
2: o da e ti ma na niyan
1: e ko rire

0: da ba se n ba bo lori eto lale ilu gbenga
1: ibe la wa yi
0: o tun dodo ti e na ni abe unu o da mo ka bo o da lara kika bo ati kiko won o kan ri doll ni je awon bebi ohun is lo sere omode na ni ele to je pe lodun 1585 ye 1585
1: onajin
0: o da na ni ede to pe ngba na ni Roanoke Roanoke yi o mu kini yi wa wo so fun o wo so fun ngba na ge bi awon lati mu ka awon mo kekeke ka wo pe ha nkan kan lo wo so lorun yi
1: o wo so
0: ko le rin ko le soro
1: bi
0: ta won ba da so si lorun ngba na lorun wa ka so si lorun
1: ko zero
0: o da na ba kan na lugbe ga ke to ko lodo ti na o lodun 1658 yes 1658 mani
1: e
0: de kan be Jan Amos Komerski ni je Jan Amos Komerski to jo mo le o ja un kawe to tun jo mo le sec lohun o wa ko o si awari awajade iwe kan iwe to se yi o gbe awon aworan si eleyi to fi ku awon ma kekeke to fi so eleyi
1: un
0: lota ni eleyi n goyan ni eleyi gbo ma pon ni eleyi n pon o fa omi ni eleyi n kiri oja ni awon ru awon aworan be o se we fun fun gba akoko ni odun 1658 o ni le sec tori pe o n kawe ni le sec o pe onaji
1: o pe yan yo
0: wala e o da o ti gbo nkan ya gbo pupo lale oni lori eto ta pe di aranda o
1: aranda e

0: Oda ba se nbabo keni keni. O ma to dodo ti e na nu. Ni abe hun o. Oda lara ti mo tun gbe wa sodo ti e na. Ni abe lale toni. Eh awon ilu isere omode ni e ma gbagbe pe a nse leyi fun akase toni fun tawon ewe o.
1: Ye
0: children day ti o waye losu yi.
1: E
0: ba ko ti sumo o. O ba se ki wo mumi na ododo na. A to ko mora. Odo leya. Eh tu wa ni o. Olorun ba wa se o. Eh obe oni sile. Awon ma kekeke nigba na o be si fara han yen nigba na o eni kan be Benjamin Franklin o ko iwe kan nipa ile itaja kan ti won tin ta kan sere ta mo si toy fawon iwe o to wa ni Boston lodun 1713 yen 1713 nibi to je pe awon orisi awon kan sere kekeke won ko si be ngba na o bo te je pe ona pada ra wistu kan be fere ta awon ma kekeke mo fun ni fufufufu bigba ta awon free ban fun kini lori fi papa nigba na o lodun 1785 yen 1785 o nse nigba na lohun won gbe ipolo jade ninu Independence Gazette to wa ni Philadelphia ngba na nibe won ko jade pe awon kan sere orisirisi bilu bi orisirisi awon kan sere ni won ta nibe nigba na lohun o ni eleyi ton pe nkan sere kan wa to pe ni letitia pen ta wi leyi ti omo birin William Pen tomo kini wa lati le Europe wa si Pennsylvania lodun 1699 yes 1699 mo se mo kini on de nkan sere na ni nigba na lo no ba poruko kini won ni leti ti apen poruko re o ma je ma so won so ni won fun ni suna
1: titi de
0: o da na lori eto na la wa randa o
1: randa

0: Balabule.
1: Oh oh. Balabule. O tun fe ja yin sawon kankan ni.
0: Ja mi si daku.
1: Eh la le oni.
0: Ja mi kan ga o.
1: Eh ma ja yin kan ga.
0: Daku.
1: Eh ni ja yin kan ga o.
0: Asi oye daku yin.
1: O da na. Lara tun fe ja yin si la le oni. Baba so nipa awon isiri awon mo kekeke.
0: Eh
1: awon mo yin na o ye ka tun ni awon eko tun ye ka tun ko won lori eto yin na. Baba so nipa ile eko. E ri pe ba si ile eko alakobere. Na la tun ile eko secondary. Ka so awon so awon ile eko giga.
0: Eko sapo. Mo lẹko ẹkọ sapo nbe. Mo lẹko po nbe.
1: Ẹkọ.
0: Ẹkọ ẹkọ.
1: Wo ya ke lori ta. Ke lori gbe ko lori ta. O da baba o. O da eje so nipa ile eko.
0: Ba
1: si ile eko alakobere akoko lorilede yi. Na la ile eko secondary akoko lorilede Nigeria. Ki lo ko awon mejeji.
0: Afẹ mo.
1: Eh o ye ka tun fi leyun le lale to ni ka tun mo lo.
0: Yodun mami.
1: Alawa o.
0: Alawa.
1: Ba pe ni aranda o.
0: Aranda ku.

0: ni awa na npada lo le wa nu e ja mo lo fun tale eto ni lori eto
1: to wa mo fe se lo kan ni ba mi luruko temi o si le ba mi ma lo je loko ojo yan le mo padi wa fa ko tun eto titi ojo mejo na aranda o
2: aranda eku e wo ojo mejo lati mo pare lagbara lowo olorun ba mi o keyin o ni pa wa na si ni ku titi ojo mejo ta mo fi ayo idunnu orire pade pada lori eto oluwa gbe mi ga mo akin pelu mi le mi je agun ta so lo ekun oko yawo re lepa ba sta so robo by force so safi center ya fe fe ora kin o ma kin mo dagbe lo ti wi pe amola to luwa mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu e to ba bere mi e so fun
3: o ile ti yana gele je tin bo ni to baba labule wa amuludu adide mo gbagbe ide o ma si goku to mo ma we won ko tori na a pari tin ge punk ya biru music verse ti mi na so fun yi pe o di jo mejo mi ti wonu balu o di jo mejo mo ba mi
0: o da ba wo balu lo e da na adupe lowo lowo fun tale to ni adupe wa amura ba se mura odun leya ati children day ayaju awon ewe lose tin bo yi eja se kini eja se pele pele lagbara olohun obi oni sile fun gbogbo mumin mumin na ododo awon ewe na eja toju won layajo won eja ra ebun fun won ka munu won dun ka yo won na o le kun e ba pe kode kolo ni yosupa bo supa wa ti dara maju ko ni ye kankan ma that is to say olatire waju ogun ni yo pe bitile mi nje alaka fayere eja lugbe international president omo lati fabola mu konyega o ko papapa fure na kanaka gbara e lo kanaka na ti tos ti bo ta ma pade ohun 806289 1134 806289 1134 o da

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bire so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ele ore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo se wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wu le sokokiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo n tolorun da daada mo ni olorun da ewe ategbo fun ilera omo araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe ti e lati fi se iwosan fun omo araye ko si aisan ti ko gboogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara ti e mo wa so iretinu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je ti e
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun o nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: mi ko gbemi so ya wa ba ni so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re ele ilewu
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni ga kan bi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wa nla nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 0703650 8206 lekan si 0703650 8206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: abi ko gbe so ye wa ba ni so wa yi 0707 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiyesi lati ara ijekuje imokumo lilu ara re nilokulo ati aise aiwa re lorekore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi nidi akoko yi eya ra se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori DS re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gbogbo re ti alafia re si le di fi afia olohun da ewe ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole tori isan ni oko mulewo toju san re ni le ise baba ganti awa ki se awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: abi ko gbe so ye wa ba ni so wa yi
1: 0703650 8206 lekan si 0703650 8206
3: ti ku de o se ba de ba isan re wahala nla ni yo de ba gbogbo re fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabolese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je nkan yo ma jabolowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keka re yo ma we ati duwo bere mu kan nile tabi kiun inira nla ni yo je ti oba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi ko le rin lai lo popa mo so are bi arugbo ojiji ti oba ti se akiyesi kudiekudie lagba are kasi minister
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 0707 66 79 97 93 0707 66 79 97 93 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile so daada
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: abi ko gbe so ye wa ba ni so wa yi
1: 0703650 8206 lekan si 0703650 8206
3: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje kaakiri ara oniton yo mo se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe on gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isa re ti da se sile ti isa to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori sisi sugba ko sise toju isa re koda ti isa to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: Gakanbi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe Gakanbi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni Gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si Church Dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: mi ko gbe so ye ba ni so yi
1: 0703650828206 lekosi 0703650828206
3: tori aisa nipa mimo ra kin pe pariwo mi sita kin tu esile loruko ohun nile ise baba ganti a o si aye ofinfini pelu irinse agba lode lati mo koko nkan to nde la mo lagu ara iwo ti oni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awo ka omo le egun ma nda won la mo tori awon isan ni aisa je aleju ara awon ki se li ara toju san are ti san re ba wa ni alafia yo nira fun esan lati di omo le tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
2: Gakanbi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni Gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si Church Dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: e pe o ba ga ti so yewo ba ni so yi 0706679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo se won to ti ro pe osona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle abba international mr guarantee o le je mo ran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga faisan loga
1: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.